0: for my working. The way in a follow what the way you get there.
1: Fa fa tai pe malo mo ai si inga wela hi pe ku kei ata pe foki ho e ki pe mo e ka kai fonua i he fanga mai ko ni ak motolu i he fonua ni i tau te fito ki a aukalani pe ko tama ki makoro ke mo a ahia ai fresh gallery o otala o ku fari ari atu ai a inga we ko ni a te vita ko ha nai e hanga tu ki he ka va ve mai what else have you got coming up for the Seleka now that you guys are back home in the kingdom.
2: Ito ma ala ni ma la mo ya i hen ni pa no pa no i mo no to e ma ta ni ta nga ya ko e pa ko pa ko tu ke ta u ma ro ke ho ko te ma u a e wa ko mo ko mo fo no o fa ho ko te nga i nga we nga i ta ta ke te pe
1: pa fe ta e Daniela fefe nai ho va kai ko ni ki he nga we ko ni o nga hi a honi o ku a le pe ai society ai Seleka International Art Society pe mo nga we mo fra hoko i ho noa o mi ai kai nga ke na wa va he na nga hi tare ni ti i he mala e ko ni
3: e o ku mo la le rei pe he tai mi ni mo I he mau I okalani, ahoko na whae o whakaawa koe ma o whakariari, na ia ia teak ma daiki ai. O whae e mau ki vahe vahe, whaka individual ki he, koe hae mea o te mahi noi, koe hae ongo ki he ngai tau mua, ma o ngā ue o ku whae. Pau kau e ngai mea o ne whaka aki ai, tau te fito ki au mea mo ku mao. Ki he, ke te lahi ange toka ngange ki he taumua pe koe taumua ngā ue koe o whakahaoko. I he whaunga koe anna whai moe ngahi mea ki he kaha o. Iyo.
1: Whawhawhau pito pia ku o atuai e ofa muitala munu atu ki he ngahi ngāwe ka hoko mai pia ku whawhiawhia mōni e mai whainga maari e ki tuku atuai he ngalu ea pia mui ngalu ope ki mai hou e ki pia lau ilo ke ka kai whanau whikau aki pia mui ngahi ngāwe kōlava pia mui teu teu e pe ki he kaha wawe mai pia o te mofiu he toutou a wholau mai he mauwhiawhia pito ho moki I ahia ho tau whanua Aotearoa ofa ngipe e toi ha whainga maari e ki tautou e whiloak whiawhia I he kaha wawe mai. Malo apito, nai toi hamea mo whi mau ke tuku mai ke whaama pōpa kwe tau ki I Polo Kalama?
2: Ia, ki I whaama rōpō ase peke ke kainga kotoa pehe nau pōpou mai, toko ni mai kaki mautore mau whaahi atu. Nau oange o lawa ngosia ngaki mautoro kwe tōtone ki whaama maro, me angu me kawa mau palo he pōkotoa kwe tenga peke maulata. Mau ngai apito e no ofina ki mautoro mihena.
1: Whamalo lahi atu kia te moua hono kotoa, pia malo atu mua ki I he toi ngai timi, I he ngahi ngaue kō lava, a pe kwha whiwhi e tau toi whi loaki I he houani. Tala monua atu pia mui lotu, ma uho ha wike lerei, malo au pito e toko ni mai ki tau ngaue. Ofa atu.
2: Malo bide siani, opa lahi atu.
1: Ofa lahi atu. Malo au pito. Hau e ki pia mui e kakai whanua, ko e tau ki I Polo Kalamaia I he houani, a I hono fwa ilonga ai ngaue kō lava, pe he a kaua iloa I he mala e oi ati, te vita lātuhu, pe mo Taniela Petelo. Hau e ki pia mui e kakai whanua, tuk mua ke tau ki wakai ki he fue kafa, pe mui laka laka o sen tūri o tupou uruaki, ko e kau pen he fwa ilonga ai whare o tupou mo hau e ki, ka I he taimta tau fwa ilonga mai I he houani, ai whingau e aki pia mu mwe whaerekoni o e tui Māori, because this week we also celebrate the koroneihana, or the coronation.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te tawhitu me heo no, tau wakai he ki Australia, ki he e tau ngāhi o ngō pia mō Wani Vahavea. Wani, malo e tau ma e fiafini.
2: Malo e tau toi lava ki e fiafini linta, pia malo mo lau Maria ho e ki pia mo e lelei e tonga kotoa I a te aloana. Kau maa ki mō tolo mea mai ngā luo pe, me feitu ke he ke he o kolo pe. Ko kore ke uhufanga e pe ngai whatapu ko osa no hawhaki, ka tā mo oku ke uwhahoka te ngai o ngongo ko la mawat me Australia I he fiafini. Oku tau whawhita I ke he lange tau ausia a mahina fo o koe ni ko septema. Ne koloa ea kau taha lead a ia o utakia I Amelika Morgan o Fasmo Eafi folaha mo vātuu I he mea tonu a tahine ko Princess Latu fui pe kala valmata aho kene hi foa ki whaka ofisiare kau tahani. I ha ilo whaka ei ki ne whaka hoko a ia koe kau tahan ke toko ni I mo poupo e kainga tonga mo e kainga me pasuiki o nau mo ua I he auhia e manatu pe koe dementia. Ne whaka hoko e toke tāo fo niu me tolu hare a mā Marie ke tu kunga o maha kini, hono mau moi hoko atu ki hetu konfrato ke ta fwa matao tao foki. Ko e maha ki ko auhia e mana atu ki hetu unga ko inge esisi no pe oktoe. Pea pehe foki ki halea Marie ne whaka hoko e lei Montana Luani, aya ne whaka iki iki mai ke mahino e maha ko e ni. Koe mahaki oe atamai. Nena whakatou whakamamawhai, neongo e auhia e manatu, ka okwhi mao ke mahino mo mahu inga kia te tautolu, oku ikai ke tū kuai hono tauhi, toka ngā ile lei, mo hono kei whakaapapa e ki nautolu. E toa marie foki mo elea koe a mirika aia ne kamata e kautahani, koe tū unga ihe whi mao ki ene tangata eiki I William Tariae, mo ne wakai ke ngāwe lahi ene fine eiki a meria ki ano tauhi. Pea moe visone ke hoko koha maunga tokoni mo whamatala ke ilo lahia e he kakai tonga moe kakai pasuiki o ikai ngata pei Asteleriani ka ki maman lahi foki. Ne ihe katoa ngan foki e talfe kaulahi a tonga ki Asteleria ke tisli anatu hangi pe foki ki he whafufonga falea rea ki he pureanga whakafonua e vahenga Barton, Ash and Buhai Paha, aia koia ne whakahoko e feitu koe ni e katoa ngani I he kolo matatahe I loa koia ko Brighton Lysens I he whakatonga o sene e. E popo wa pito e kainga tonga ka mata aki alotu e naresoni tu itavake, whakahoko e whakamalo e whaife kautonga remoto, pia ne hiva I foki a ana fifita o tai, pia whakahoko mo e ngahe tau o lunga. E Josephine Morgan, vi kafeinga mo ni I kehe, ko e katoanga fie fia, mo whakaholo mamata. Halo lotonga koe e sene e lahi a tahine princesi, ne lava foke ne femea ake, mo ene maa I moa, mo e kauwhawhine kulupu hepsipa, aia o kupataloni ai. Koe kulupu koe ni foke o nau ngāo e whakawhai toa, mo whakawhare mahaki, e ngahi vaa kehe kehe ko nau tau kei, mo matao tau ai, hange koe toke tā mata koe ia ko seinto klupe defni tau alupe tai. Ne nau lava ki tonga o whakahoko e nau polkalama ngāo e ke tokoni ki he kakai, I he tafa ake kehe oi mo uilelei, pia ni whakahoko foki mo ripoti, oi ngahe ngā ue kue lava ki he tahi ne pirinsesi. Ika I ngā tai ne lava foki mo ene whemea aki mo e ki komiti se ne ke pōpō ki ene mā I mo ako felotei, a ia e whakahoko e ngahe whakataha I septemani, o kaumai ki ai foki mo e komiti a meripoane, pehe foki ki he komiti I Brisbane. Ne lava atu e tangata eita la whekao lahe a tonga ki Australia ke tisu I halangingie ki ofisi ampastoa noa ue I he kolomu a kentela o whakaa ue popo a ki ofa mo e kaua mamahi a pure anga o ene afio pe a motonga ki he pure anga whakatui o noa ue I he to e la a o e fonua ki ngi haloti nima I he awhalaite kua o si uo valu o au kosi. Ko ene halaini I hono tau valungo fulu mahiwa. Pea, okumari e pefoki he ku ai feohiwa ofi ai ongo fonua no aue pea motonga. Tatao te fito eni ki he toka ngai kina a takai mo feriti wake o ea. Pea kumanatu e toko lahi mea ahi atu pi niskalao ni halakoni aini koe ni ko hoko koe tu ufo ou koe a no aue. Whanofo ia ko kingi ha koni hono valu, ki tonga i epireri hono wafe ma tahiva, o kau he ne polokama ahi, hono whakaola e ulutongo i he matafanga koia o ahau, ko hoko e whau mo e whau. Ne kamata foki a ngawe a Grace Faitu Malo mtu apuaka i hono lakanga ko e sekretari uluaki mwe tokoni ke tala fika ulahi atonga ki Australia i kentela i aha monite o wikeni tol taha o akosi. Kone hoko mai fokieni hiria ene faifatongia e pot ngawe diplomati ki ene afio i tonga i hono lakanga ko e tokon sekretari lahi. Ko e loe a foki ai ene ma uhono mata itohi lao LLB me hi universito kalani mata itohi tipilo ma fra professionale e ngawe fra lao mo diploma fa lao de ye universite o Pacific Saute e fisi de ne to ngai ngai ngawe fra diplomatica ngai ngawe fra politicare se fra tau aki pe mo to kon fo ke tala fe kau lahi o tonga ki Australia de tal data ne tal tal lelia e office tala fe kau lahi ken pela pe mo kakai to kalahi ko nau tala monu atu ke testo i ata e office tala fe kau lahi ko grace ko office finia so kai mo asopesio mo tu apuaka o te ekiu mo maafanga. O tal monu atu ki ke sekretari walaki pe mo to kon ke tala fe kau lahi i ngahi fatongia mau inga kua ui e ki ai. Kua tutu uni e minista ki muri mo whakawhitau aki o e whonuani Penny Wong ma ae pure anga Australia. Ke whakangata ngā ue whakataha ai unwesiti whakawhonua o Australia, Australian National University, ne Kinpela, pea mo e Shandong University, University Shenton i hau i si aina, koe uhi koe ngahi hohaa ki he wesia o e nofo malu iPhone 1. Na kamata polo kalama koe ni e waf mata hahiva, pea koe hono te fito i tau mua koe ako whasaya nisi. Koe polo kalama koni koe ihenia i haka wako me he University Shenton, pea okte eki whakapapau i e tuu koe ki he kahau, ka e kamata rewa hono whakahoko e lao koe ni me he ata walu o sanuari wafe maa wafi tu. O maho inga ke whakatoka ngai na e kai koha polo kalama whakatotolo whakakautau weni. Kuo whakanga e lahi ai e pule lahi maa lolo o e University whakafonua palo Professor Brian Schmidt te a koe lo maire fokia i e pare no pere i loa whakamaman lahi he ako Nobel Prize Laureate. O ne pehe, koe polkalama koe ni na ikai hafakatu utamaki, te ikai ke iai hafakatotolo ke uesia e malu iPhone 1. Ka kukawa tfoki te amoe University o Queenslandi, i honoto e ta ofi ene polkalama kokoia moe apiako e ngahi sayanisi o siaina, Chinese Academy of Sciences, i he uhinga tatau koe hohaa i he malu iPhone 1. Mei he si poti, kua tuk mai fo kia whakaha, mei he taha kau tangata mei mlai a ka pulu e whonuani, sa te ki tu i pulotu, o kamata, e kamata hono sivi e ngahi tare niti, ke nao whakafufonga atonga i he tim whakafonua a ka pulu ko ia a ka kai fefine, o ku iloa ko e lofa, i maina ka hau. Aia e kamata e nuk alofa he tona ki tahaua ko ia septema, pea e hokat lewa ki he tona ki aho, ke he pule lulu tahano septema, o septema i okalanina te a tokona ki tahiva i ni usawere ni koia o fie ma uke kau mai ki whakafonu hafomu kata ki o huu ki he tohi pese ata koia a New South Wales Tonga Sports Association NSW Tonga Sports Association o ma watu e form ku kolo ke whakafonu pe e ngata whenga marie koe ni i ahonima koia o septema ai o vale petai ni. Ko e tua e a, aho whaka afo ofa ni sene lahi, tamata ke hawe maafana, taftonga langi, i te kirifua maafana selosia se taha fitu, aloha ke aiki he ua fitu. O moko taha kolomu a, ken pela i te kiri e valu, aloha ke aiki he ua taha, pea uha toto holo. Maafana taha a taa wini, kolomu a koe vahifonua toke lau, i te kiri e ua taha, aloha ke aiki he tolu, mola a lelei. Koe mahu inga koe o e paanga Australia kia te kumotou lo fimea aki, feunga mo e paanga taha se ni te wataha nu usila, se ni te fitua Amerika, mo e paanga taha se ni te wanohiva tonga. Koe ngahi ngongo pia kwa lama wat me Australia he fiafini, kaki mua pia utatau watu, koe sapate tamai foki I he sapate koe wikeni inusilana, australiani, fisi, pia mu Papua New Guinea, pia koia ato e popo aktala monu ki he ngahi tamai kotoa. Ofa ki mo mau ha sapate tamai fiefia mo fonu tapu e kina. Kwa wanwahavea, maloho mo mea mai ka mo mea.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e waniwaho no o mai e tau ngāhi o ngongo. Pea i ai pepea mo e popo aki talamono atu o e sāpate tamai ki e ngāhi fofonga I tamai kotoa pe I he kontineniti. Whātawangi ki nā uma o ha sāpate tamai fie fia mo fonu kelesi ia. Malo apito wani tau tokwhelongo aki e wike kaha o.
2: Malo.

0: Ta hine ke ta eva ia pō mahina. Ai se a manumu ai a pe a moe kauta ngāta ko ia mei he wahai hahake. Pe a moe hima maari e ko ia ni mūtoki mea mai mei ai. O se minite nima mei fitu ta hoko pe ke tau polokalama ko ia oku hoko. Ko e polokalama tau luaen kuo... O si fat foke ngā he wike a e whakahauka polokalamani I he whengāwe aki a e siaola pea moe a tā ka taha ko ia e kau whaiako tonga I o kalanini. He whewhine ko whiwhia ke utata lele iai a Alisi Tatafu ke whakahauka polokalama a Alisi maloita mao e whewhine o ktikai ke asi mai hoa ngā awe ke he whewhine o sai asi kupu ka te ufoke atu ki a te koe ke kamata mai polokalama.
1: Malo apito linta pa ko korepe ke fa marmara tenga fa tapu o si fa hoko mai he por kalama PM in he fia fini korepe ke hu fanga he lotu pe a ko kore fa mole mole ka pa o ku hange ku ngali fa po po uri pe hange o ku ko elinta ko no mo oni o te ke wa ki api na ulere mai mo ki debating team ai apiako Mangere College ko uhinga ia o ko lolo toka zoom atu I he mau veni ko hu te ke fa osika ko fie fie pe ke update atu pe e ma polkalama ta ulua fekau aki moe feinga pe ke ke whakaake ake pe whakaloto lahi ai lea whakatonga tau te fito ki he tau whanau I he year 7 and 8 moe year 9 and 10 pa pefo ki he hiva ta ku wae fie fie lahi ko uhi ko e koe whakaamu ta ku tui pe e whainga maarie ko uhi ko e pōpou mai ai api ako ko eni au ku te keke like o ku mahu inga foki e linta pa pefo ki ki he kau whanongo ai taimi ko e o tau ngāua moe whanau o ku si ihifo e taha no ai mahu inga koe consent pa koe uhinga ia mahalo o ku ki extend nai e mau wike rea whakatoka mo ngahi polkalama koe fie mau foki ai consent ai apiako consent ai whanau mehe nao ngahi mātua koe uhi pe koe ngawe aki ai ngahi ata e nao whanau koe uhi pe koe si ihifo he tahano and ko hono mo oni ko hono o fie mauia ke I o mai ngahi whamiri pe ato ki whai ai ngā ue mu e tau whanau. Sai pe ta mai klalahi ai ai kulupu hiva ko uhi o ku nau ki lahi agere nau tolu I he tau taha no and also o ku mahu inga au pitope e tau ngā ue mu e tau whanau o kwe ke ke mahino pe o ku e alu e nau ngahi I misi I he o pe. Ko uhi, ko lawe I pe, ko ngahi whanau, toko lahi, minoe o ku mā and e linta, ai whaka am koe ke toe comments, he taimi koe ku aruhake ai, ai ngahi I misi ko e ni me nau whanga ki poro kalama ke owa te nau si I lau he. So o ku lahi ngahi mea pui pui tua before ai tau pehepe ke upload e nau ngahi I misi. Ko iai o ku ki I extend ai pako ma fa malo lahen ki he potungawe Ministry of Pacific People ihe na mahino I e tau ngawe mu e tau whanau ko uhi ko e whaka mamafa ko eni e tau lea whakatonga ki he tau whanau tau noa ki he tahanima and so I fear mau ke pere pere ngesi e tau ngawe mu e tau whanau and just be understanding ko e osene fuwike rea whakatonga pa ko eni iyo ka kohono whakatoa ko fa malo lahi eni ko hina I fai pefe tūtaki pe a mo laluen fua poe waha ka kou lavei pe a mo whaka apa pa alahi atu ki he apiako Sutton Park pe a mo lineni paea ko hi ko e pehe e ai whainga maari ke maungai me nao whanau year 7 and 8 e linta tau lavei pe ko apiako ko eni ok makehe ange ia I henga he apiako inusilani e nao bilingual unit pe a moe mau ko hi ko popo e nao pule ako pe aku fe mau pe hange ko e lau ke fau I he faunga ko iai ai mahu inga hange pe ko ta ungahi fe ahi lea ke tohi mai mo sign I consent form pa toki ata e na ungahi ki I imisi mo na whanga ki lea ke upload ka koutui pe e hou eik me ka inga koutui ko ungahi mea ko ni e ase atu he weekend pe ko e whaka amu ke ki to e comments ko fie mau ke mo like mai pe give heart you know i he ngahi comment ko ia pe kulahi taha ko ia e mau pare pa ko e whaka amu e linta ke whakahoko ate I kuna tau te fito ki he spelling bee tau lua spelling bee I he wawe taha kau ko tuipe ko hipe ke tau ngāwe mo ngahi apiako mo ngahi whanau si ihi fo he tahano. Kaku, wae fie fie ko hipe, ko fonga, you know, this is a different kind of program. Ki he e tau whanau, mwe e tau ngahi whamiri, e mahu inga pe, ke tau fo I he fonga. Kako, hono whakakatoa, ko e he fia fini, ko fie fia he lele mai, o sio he tau whanau, ko eni whanau tonga ka watu ki he debating, I he is South Auckland. South Auckland debating, ba, ko whelua keni mwe ki tamai o eki ko o kusi, katoa, aia ko lawe I vahe vahe mai nei alwe nau api a kodi la sal ki New York koe kau I hengahi debating polo kalama pe ai South Auckland baha fie fie ke silk he tau whanau tonga o kui kai ngata pe I he nau lea whakatonga ka oku nau toi kawat ke ngahi polo kalama o kwhai ai ngahi lea mui ngahi kaveinga oku whamawhana au pito. Ko I ai, o koe ke ngata pe I he tau lea whātonga, ka mahino mai, oku lelei mahala e nau lau ko ngā e rinta, ko hi ko e nau lava, o lea whāfokwha, pia mwe ngahi ka veinga oku te, yeah, so this evening, ko uhi ngā te ki, hangeu ki whapopo uri ai porokalama, he ahoni ko uhi, ko ngahi porokalama lelei ko e ni, ko e tau I loi ai lelei, ai lea whātonga I api, mwe ngahi porokalama, he ngahi sia stonga, oku tau sio ki he ikuna ko ia, ai lelei, ai ako e tau whanau, I ngahi porokalama lea ko e ni, ko e South Auckland debating, ko e ni I he lolotonga I wike, kako, ko hono whakatoa, ko whakamalo lahi a tau ia ki he kurupu kautaha ko e ni si aula, pa malo lahi ka osaya skupu, pa pehefogi ka Christian, pa mo manavahe, I he pou mai, pa pehefogi ka sesma, Gohi, koe ngawe ake nao Zoom, we record, gohi, ke whai mo upload hake he PMN, ke mo mamata mai ki he tau whanau I he spelling bee, whae auhi lea, pia mo ngahi hiva koe ni nga tau sio katoa I he ope, he lorotonga I wike rea whatoa. Ka ko hono whakakatoa, ko whakamalo lahi atu PMN tonga, linta I he whainga maarie, ke tau vahe vahat pe ngahi koloa, ai whanau mwe to o tupu I Nusilani. Ko ia pe malo e linta, whakamalo lahi atu ki he whainga maari e o mai, ka ko tui pe, na ki isi o hangena mpehe o kuhena o sai, I he polokalama, ke oanha whainga maari e, ke ki vahe vahe pe mwe ha e nao wa usia e nao wike rea whakatonga I he tauni. Malo au pito.
2: Io, malo au pito Alisi. Ko e wike lea whakatonga e apko sia ola na mau ki whakaloto whare I ope o si ope ki ngahi whae kawe I koula na pefo ki ono mahu inga ai kawe I ngā ki he ke mau ngā we e I hono tokoni ai tau tupu ki he ngai tawhaki ki ke he ki o e society koni. Ka koe mea whawhiawhia I e mao whainga maarie I tau kaunga kau whakata. Kwa whafonga atu e CEO, Kathleen Taufo'o, pefo ke tare ki tā, ka sesmani kawea, pia moe kaunga aue. He mao whainga maarie, ke mao ngawe whakataha, pia moe ATTA, Aotearoa Tongan Teachers Association, I mao whainga maarie wani ke... Pea mō tau o silo I pēlisi, nei lahi e ngai porokalama I Tongan Language Week. Pea koe ki whakaukau pē ki I ngaue aki e ngaruo pē. Ngaue toko lahi a ngai porokalama lahi I ngaruo pē I he whainga whonga koe ni. Pea koe ki I koe taha pē hangi koe lawa si koe koloa pē ke malu e tau ngaue. Koe ngahi ata koe e whaka hamae he ngaruo pe ke sefi pe kiwi longa I whanau te nau kaumai ki he spelling bee pe a ki maru I pe e nau mo protect ki nau tol I e nau kaumai ki tau polo ka ama kau ku mau fia fia pe ke kau whakataha pe a mo e ATTA ko hi ko e Tongan Language Week o e tauni. Pia neo ko pe o ku ki ose Tongan Language Week Kau tāngi ke maukau ngāwa ke ke kau ngāwa koe ni a mautolu si aula. Koe tau Tongan Language Week o Tongan Language Day i ahu kotoa pe. Ai koe anga e tau tau hi e tau tonga koe e tau whakakau i e tau ngai teunga mo e tau ngai lea te tau whakahoko i lea whakatonga o whiwa ki pe lea whakapārangi. Oia mau fia fia pe ke kau i e whangamari o mau mau. Pea ko tui pe ke hua pe ki ki mau ki ngau e whai he si aola a gata ki alisi mo linta. Pea koe te wai pe e ku e ku ako e ku lea whakatonga. Ka koe pe ki mau ki programa he apiko si aola o ku e koe employment service a kaha ulelei. E koe ngau e service ki kumi ngau e pea mo tokoni pea mo e teo teo e CV pea teo teo e a tautupu mo e matua lalahi ke kumhanau ngau pe ye taimi tatau teo teo ki nau tolu ke taimi interview pe I he papau nau fie mau laiseni o ku whafou wai pe ki nau tolu ke nau whenga ke mau e nau laiseni pe behe fo ki pe ngai hanau ngai u IT mau inga ke mau katoa ngai mea ko ia ki e teo ke hu ke ngau e pe ko e mau programa o ku whalea ki e tautupu au tau tahanima ki e uafa pe wai lewa fu programa e ngale taha ki e tau uanima a whai ki olunga au ku pau kwhi mao ha ki mau kaumai ki programa koe ni ku mau timi poto katoa le pehe lea whakatonga pe au e whanau tonga tupua ke peheni pe au nau tau kei e nau ngā ue pe au nau loto lelei ki toko ni e tau tau tupu tonga o tau kainga tonga e tau mta tau pe ai otu pasiki o e koe o malo e ma o whainga mari ki tuko ia te mau ki o matala koe ni I e lea paka tonga pe a koe whainga mari e pe o mau mau o ku tuko atu pe a ngai tokoni ki tau community I Okalani pe o ku Lele ai pe mea mo I bōkala kama tatau pe I Okalani, pe mo I mau office I Kisponi, I ai au tatakia e Cindy Makafifita, pe au koe ngau e tatau pe ufua hoko I Okalani, pe mo Kisponi. Ka koe, ka kono whakatoa, mau fie fie, pe mau pasipasi ane nai, mau whakaamu ke whai mua o mai e ngahi u a koe te mau sio ai he spelling P, pia pefo ki ke ngai hiva, pia koe mea mau I ngā pe ke mau pe a ngai tapaki koe ke malu I e tau whanau, pia kamata lewa I tau programa, pia koutui koe raki programa eni ko whafofua whakahoko I ngaru ea, koe most views, pia koe most likes, pia koutui e toi maari e ange ea hono tuku atu he ngalwo pe yo foi mo tawa o ke aho lahi tu foi ngai upare ke kautama ngā uele rei formalo ki Southern Park lalueni e nōde e teu teu mā mo whanau toki mago toki wakai e ni ko e apiako lelei taha ni I Okalani e ku tataki mai lalueni kago hono whakatoa e maroa pito I mau whainga maari e nā mau pōpō kakato ki ngai whatongia o pua he tau community tonga pia pēwho ke PMN tonga nintā pia mō e kaunga aue e mau whainga maari kau tui mau koi a pē Alisi ka whao maroa te pōpō mai ki ngāwe e tau look forward ti pē ki he aue te tau siwa ki ngahi loncha e ngahi spelling bee pia mō e ngai uhiwa mo e mo leo. Maro.
0: Maro osi. Ka pehe pe linta mo o sayasi, ko e koe ke te wike lea whakatonga I ai porokarama koe ni, ko e lea whakatonga he aho kotoa pe, aho e tolu ngā o no nima. Ko hi, e hoko atu pe e tau porokarama mo e whakamamapa, pa tau pehe pe, ko e ospe ni, ko e tau hulu I e tau whanau koe ni kaureka,
1: ka whema pe ke huru I bai me tau tau tupu. Ai ngahi tau tupu, oku nau tataki I he ngahi pokalama whakatonga. Pe au whema ke huru e mamai a nau tau, and just, you know, shine the light on them. O hui o wai e tau tau tupu, oku nau whae ngahi pokalama le lei au pito. So, watch the space he linta, ko hui ke nau huu mai whanau, tau whanongo ke nau leo, tau sio ke nau ngahi imisi, pa nau vahe vahe mai, pa koe whakaamufo, koe hiripe, ai pokalama koe ni, ai tau lua spelling bee, mo e ahi lea. Te tau whanongo ke ngahi taki, ai tau tupu, mei wai yuku, tau tupu mei manu leua, tau tupu mei flatbush, tau tupu mei papa toe toe, mei Ellis Lee, Glen Inesi, Bear Mua, Henderson, North Coast, ko hi ko taimi lahi, ka whanongo pe ke nii, ka whemau ke tau whanongo, mehe ngahi feitu ke ke, mui ngahi whanau tonga, ok ngau taki re rei, a ngahi pokalama whanatonga. Ko ia pe malo, au pito e linta, mau whangamarie, tu a ofa atu.
0: Whamalo lahi atu ke te koe e arisi ka mafoka o sayasi kupu pia oku. Whakamafana e fuatutu arisi pia moni au pito a o lawe. Mei whamau pe o sayasi a moe mupule la a ai whangamari e koe me tau tupu ko hui foko nao fai whekau. O nofo pe ai le o ia whaka umai le o tau tupu o galanini. Ka oku tau whaka ampe ke tau whanongo atu ki he ngahi tau tupu. Tonga I tua o kalani. Pea moe ngahi feitu u kehe kehe. Ka wha malo lahat ke te moa, ka tau tok foki mai pea moe polo kalama I he wike ka hao. Malo.
2: Alo. Malo.
0: Mo tok mea mai ege polo kalama ko ia tau lua, tau wagai he ki e ngai tua ki koe ni, pea moa tau ki foi fasi, pea tau tok foki mai.
3: Ko wa atari a uli, ne kautaha e pleni kas, me nau whanongonongo mo tua ki ke wike ni malo vaa.
4: Malo a vite da tema de diversi con colon, ma un po' mari che la ho atta una iu tua che ca ma ha un leico che ha molta volta con che prenet cas. E di mo ha atta una iu tua gi, quello tu gatto in ai ai popo qui ai fa malo lo to hunga con che ta con gatona. La u che tol con io la vai atta una iu meri con me ta u. Ta ta iu con che prenet cas, quello guarda fa malo lo to hunga me do. Koe prelit kās, koe kautahai ai tonga. Tō taha tonga, pa kwe mo no pare ensinia. Tōngko ni, pa kwe ke mo toi tūloto matol ke hoko ka mito mene a toi painga kautaha. Hau kato me ngā mea re, oat me ngā tō. Ngā mea re ulahi au pito. Tau ke vito ni ke ngā iu iuti, toko ngā iu tapol kete. E ku manako, ke manako au pito pere ai Fort Ranger. Ka umapo kia ikme tō ta Hilux ka Gascony, Colorado, Holden, Colorado, Peking, Iu, Nixon, Nevada. Tung met ngayu Toyota Hiace, siya hong full siya tahawa. Pagay mo Hiace komersyare, mao mo ya, itanip. Tugihang ngayu full to ay kekehepe. Pagi kakay pensin delay, mao mo ya, lahi abutuman ka, matao ngayu. Dabihin ko siya titu, siya balu, mao mo ya. Oya, kakafi yam he, tau kautahakon ka planet gas ke, I e tau kainga tonga. Mana tuku e utolwena kuke motsau te. Tani tin, o au ki olunga ki up north, ki Whangarei. Ta tau tofu peia ho. I jai mo e iyo kala nini. Whainga fukata tau pe no ate me reia. O ia, ka teponi pente watka ki motolu. Ala po ki mo teponi hato me madolu ka maha madolu ka pola wat ho me reia. Finance, whainga fua au pito. Ege he, ke itu upe me promotion ko e tau kota hako ni e Planet Cars. Apukau meare, ma o taim po toa tahase. Ma o toa tahase. Koe ake toko niat ke utko pensini, ke ima mafa pe pensini. Ege, koe, umia ko toa koea, e ma ui ho telefoni me kate au. Ko au paatari auri, uke telefoni, no au ataha, no au anima, pitfa anima, pahiva. Ego nea, Planet Cars, uma ui te au kitono ei, ke Nelson Street, I Onehanga. Mandu kai vembe pangi mea pei, tuk tāno ka kua upiti ki te arno koe. Kua promotion koe ni kua upiti ke mao mea ai, remti ke telefoni mea ai, mo awe kua hao mea ere. Opa lahiat ke tonga kotoa, maro.

0: hekotonga, ko e anga e mā whakaututa ki tonga he kaha o kuo pau ke tau rea ua. Ke ua e whakawahawaha ai o rea, ka na piki ni mahe koe whiunga ea koe lawa ke awea ki tau tolu ki he kaha o. Ingrisi ko rea kau kau a tahi a mamani, taha o rea vai vai tahi mamani koe tau rea, pekapahi kai ki tau toka ngai, e mate. Pero hui ngai mea kouk whai kia e pōpō tāno, he ui kotoa pe. Ko sio pe koe hā ho taimi, nā ko taimi ke oa ngā whainga
1: Malo.
0: maari ma e.
1: Io malo apito se fita ko lava ai taimi ko ia ponika ko e foket peke te koe ke
0: Malo
1: frausi mai
0: apito,
1: polo kalama.
0: i fotutu kone society, ai koe polo kalama kutu, o atuia o matunga e mau whakamatama ki ngā society le whakatonga. Oku, pate whamalo, ko he ngā ki he mai whakamari kone in tā, i hewi kotoa pepe, kamata ia, i hewi keni, e iai e mau fotutu ki he nihi kone, o mau whengau e akumana tolu he rea, ki nāo mai o mai mai atu, ai ngā ilo kehe, tata te fito ki ngai ngā koe nuk whai, kono tau kawe uraki ke ua nā mate, ua ke mo ui o tuputupua, iho no whonua to tonu i tonga, koe whonua i to tonu ke ua nā mate ai, ka kua pau ke whaiho tau ngai whatonge, ngai tapa ke keho mamanu tau iai, ke toko ni iho no whakahoko mea koe ia. Koe mea umau kei whakaon ke ngai hao ni, nai whaifo ke kore, ki he paremia, pe lawa ke monomono e tau konistu tone, ke whakahuai ha kupu ke ne malui e taurea ke tuputupu. Kei whakaungoi nuka hatari me ai, ka e kawe ngai te fito, ka venga te mau o atu hei e wui ke katoa pe, kono mui mui ngai ngāo e mga ngā whakeke o whakahoko he society. Malo ko ia Berlin tā, ko e whaiake programma e pōni, ka malo e mai whangamare, ka tau whaiake, ka tau tuk whiloaki. I he taimta tau e pe wui ke kahau, he fitu tō noa, taimi anusila, malo.
1: Whamalo lahe atu kia te kose fita pako tui o ku tonu peke kore kia AI ke whai whakapoto poto pe whai aki pe o whaene ngā ue. Te ria nā osi ange ku o more ai ngā ue ai toko lahi kai si whaka o whakatau kakai, e?
0: O ia, pōpō, pōpō
1: Malo, tātok whilongo aki iwi ke kaha u mo society lea whātonga.

0: lain ke ngahi fa tap ko to pe fa fa yat mi fa le fa ma fo la le ka ta ki fa ho ko te pro kala ma ta la ta lai fa le ke mo ile le pe I he fia fini o ku fa ma ma fa I I nu silani he ma hi nani ai ka ve inga ma ho inga ko ni ke to ka ngai kina ai ngahi kan sa o ku ne we sia ai system fa fa na o ha fe fini pe ko I ai ka ve inga o te taula vi ke ai I he fia fini ko fa ka amu foki ki he fia fini ke toi lahi ange ilo ki ai, te whai a whakatokanga ki ai, kou hi, kou konga lahi o ngahi kansa ai, kou niu koe ke hasi ki toka mua ia ki ai, pei kei ke tau ilo e tau tolu ki mua pia toki hoko mai e kansa, pia koe taimeni, o ku toki ilo tō mui pe ia he kou hi koe ke hafu whaka ilonga pau ia o ngahi kansa koe ni, ka koe uhi ngai a ai prokalama o e fiafin, kua tuku make heia ke toka ngai kina e ngahi kansa o whakatupu e sistem whakafanao e o haa fefine. Ea, o kou kore whamore more atu pēkeu, toi kore atu ai pē, keu ngā oe aki, ae lea o kwhaingo fua. Kai taim ta tau pē, koe tau tala noa whakieni ki he ngahi o kani, oi sistem whawhanau, oi kakai whiwhine. Pere pere ngesi au pito, pē koe uhi koe, koe natula koe ia. Oi whahinga kain sā koe ni, pē koe e ria eni, o kou tau kei ki ai. Kau kei whainga ta ape hono whakamatala I lelei ki he kakai whiwhine, tā tau te whito ka pau koe prokalama ia ko atu I he ea, pē ki he ngā luope. Pē koe ai teu, he kai keu lava keu whai e whakaiki ki o kou o kuala mau, ka te tau to o me alalahi pē. Ka koe mea te whito, koe Ko tau whamahu inga I pē ai whakapapa ki hawhiwhin, pē whuke whiurulufi e tau nofo, Moe tau whakamahu inga I e tau mo ui, he koe uhi ko whiwhine o kune hanga whakatolonga, ai tuk whakaholo, mo tau ngai whamili, mo tau hako, pea moe kakai o whanua, ta tau pē I murini, I nusilani, pea pē pē whakitonga, pea mo tu apule anga. Koe ai o ko rakor whamore more atu pē, te liana e hanga hilea o ko I kai ke tau, pea moe Koro ka lama o ku o atu I he ngā luope ke whamore more I anga e whine matu anika e a tā ke whaiha. Tāna noa mahino ae e ala lava. Koe tau mua whokia I nu silani ke whakama mawhae he mahina ni. Mahina koe ni ko sepu te ma. Ae maho inga o ngā he kansā koe ni o haa whewhine. He koe uhi o koe ke whaatala noa ia. Pea koe tahai e palopare ma, koe uhi koe kai ki whaatala noa I, o ku ikai ai pe ki whroko ilo e kakai ki ai. Pea hoko mai ai ngahi whakailonga puke ia, o ku ikai ki whakatokanga ia, pe ikai ki whai hatokanga I kina ia, o ngahi whakailonga koe ni. O tupu ai hatoki ilo tō mui, ai hoko e ngahi kansa koe ni, pe ikai ai ke ola lili, ai ngahi whai to o e ala whai ki ngahi kansa koe ni, pa mui tū kunga mo uilelei koe ia e kakai whiwhine. Pea koe ai koe, konga mahu inga ia e whekau ki mahina ko septema ki Nusilani. Pea ki he kakai whewhine, pea ki he kia kinau tolu ku whakahoko whatongia me pot ngāwe mo ui. Kia toi lahi ange, ai ilo, whekau aki pa ngahi kansā koe ni. Ai ngahi mea e ala hoko, mo ni whakafotunga, mo I fie mau, ke whai lewa I whetiu taki ki ho toki tā whakafamili, ke whai hasivi. Pea kui kaifo ke aha whihu ia tae mahu inga. Ko tau tolu, ko tau ilo le leipe, ai tala noa mai ho tau sino kia te tau tolu. Mai ngahi kupu kehe kehe ho tau sino. Pea te te ilo pe kita e taimi oku kehe ai ai tō onga ho tau sino kia kita. Pea koe taimi e ke whai ai hawhaka eke eke ki he toke tā, alusi o ki ho toke tā, pika ho nesi o tala noa ki ai. Ke mahino pe oku ikai ke tau mo uno fua, pe te tau matavalea I hanga he whakailonga puke o kutatom ke whaihana toka ngai kina tata te whito pēni ki he ngai kansa. Pea whamore more atu pē ka inga tonga o kufanonga mai I he ope. A tau ka inga I Nusilani ka uma a whakata upure anga. Nā tako pe he ko mau toka ngai kina pē a ngai kansa ka kai ki tui whahatano ka mea ke pa koe ki tui whiwhanonga mahata hai kau hi koe ki nau whiwhanonga na toke tala no kansa. O kou whaka āmuange mai Ko hoko e tala noa kansa, ko e tala noa maheni pia, ko e tau te pile whi mea tokoni, moi mau mea tokoni whaka aho ia ai whamili. Ko e uhi pe he ko lahi a ene hoko, pea kai ke puria ia te kumoutolu, ko tau inasi kotoa. I he hoko mai ai kansa, to o te whahinga I he whamili, pea moi whahinga a ko tau ilo I he community o nau whai ngā he whatongia ke heke. Ka koe uhi hange o ko, koe hoko mai tāia ai kansa ko hafu o tsunami o koe ke tau tau lava whai hame a ke ai ke tau fi aki. Ka koe uhi koe lahi ene hoko mai, mai ngahi mōre, koe ngahi mōi kua mōre ai. O mau I ngai pe, kua pau pe ke tau tala noa ke ai neongo, ai whai ngā ta amo ene whakamamahi. Ko pau pe ke tau tala noa ke ai ke a te au koe whatongia to tonuia o mau tolu. O ko I he tawha aki koin whakawhai to o. O atu hai ilo ko ia ma au, whai aki a ho o fili, ma ho o whai tu tu uni, ho o mea I whai ki ai. Ka koe uraki mea, o ana au hawa tau kakai, ko hi koe masiba ilo. Ko ngai kan sa koe nuk tau tala noa ki ai I he sistem whawhanau kakai whiwhine, o ko nima te tau tala noa pe ki he tolu. Ai a koe tolu koe ni ko kina au tolu ya kwha a lahiange e ne hoko I ha tau ko ngā peke he kakai whiwhine. Moi mahu inga ke tau whakatoka ngai ai ngā he whakailonga puke ko e ni. I ha taimiko te ke aloa I o si o ke toke tau mahu inga o pito ke whakamatala ai anga ho o ngō I. Koe hae mea o ko ke o ngō I. Koe pe o ku tau tau hoko mea ko ia, pe ko ha mamahi, pe ko ha ongo I whaingata a ia. Whei tu o ku hoko ai a mamahi ko ia, moe taimi o ku hoko ai. Pe o ku mahu inga opito ke ki whakamatala ka kato ngahi mea ko ia. Pe ko I haa koe whare e toke taa ki a koe he a ko ia. Ka ke aulewa ki a pe o ki whakato ngai o koe ki hoko ha whakalakalaka ia ki mo I ho o mo ui. Pe ke kātaki o toe foki pe ki he toke taa talangi ki ai. Koe mea nā ko ha o tala talat ki a koe. Pena ke o mai e foi a kau koe, pena ke tala mai ke whai mo mea koe, ko os whai katoa ia, koe ke wongo e au ke a whakalakala kai kumo ui. Koe uhi kai lava toke ta o toi hoko at ke stepu hono ua, ai mea ke whakakau kau ki ai, mo toi whekumi ki ai, mo whakatotolo ki ai, ke mahino, koe ha e tupu anga o ho o ngo I pehe, pe amai mamahi o ko ke o ngo I. Koe mea eo mahu inga o pito ke ke whakai nasi ai ho tau kakai e mahi no koe ntai meni. Koe tau aldo o taha ke toke taha pa koe uhi whainga taha e mao e apoin meni pena e tu o taha peho al ke toke taha. Pea mao mai whai tō koe pa ke hao koe koe ke saha ia pa ke tala noa lewa koe ke kaunga api pe tala atu e kaunga api. Na e inu vai a me a me I tonga pe koe. Na e ae si aina na ne haka e vai pa ke alo ai pe koe o inu e vai koe ia te iki mao ai whakatotolo ia pe koe hae tupo anga ho puke. Pea koe taha ia e ngahi matu tāma ke anga ho tau kakai. Koe uhi ok nā wongo e nā utaurea ne kai ke sai ai whai tō nā mahe toke tā te ke alu ko kumi mea ke. Ka koe hanga fuke ngā oi whanga toke tā te te rak ala to whai te tala tala e rak whakau kau pe toke tā ke ngahi mea ku wāla hoko mo e whakafua fua le lei taha e whai. Pea ka toki I kai o toki hoko hake rewa ke ngahi alanga mahaki e ni ihi o kui kai ke wha hoko ia. Ka na a koe fō ngā ia pea moi ngahi alanga mahaki nei kai ke wha whakau kau e toki tāia e ala hoko ki a koe. Ta koe o ku ala lava pe ke hoko mi e koe ian ki a koe. Ai o kulahi ngahi sivi mo ngahi whakatotolo koe uraki si o koe ke toki tā o ki ai pe hono ngā taanga ia ona ka kapauleo te te alatu o ua. O ku toi hiki rewa e tō. Ka ko koe peia te ke whaitu utu uni koe ki he whiinga ai toi tā koe ia. Ko o toi whoki atu, ko o toi tala tala atu, ko o toi wakai atu, na e whewe hoku sivi, pa koe hae ola hoku whaka ata. Ko ngahi whihu I kātoa koe ok mahu inga au pitoia neongo, koe whonga ia he tai mini ai ngā ue e ngahi klinik whangatoi tā. Tēnau tōk whitu taka tēnā tōru ka koe ka pau na e iai hao sivi na I kaike na e angake. Ka pau na iai hao sivi na e angake. Ka pau ko ho sivi a ko ia na e anga maheni pe ia pe anomolo pe ia koe ke ea ha maha ki ai. O koe ke nau tōru whitu taka tēnā tōka ko tala atu ki ai na e sai pe ho sivi. Ka kumaho inga au pito ia I he e klau koe a haku. Koe tau o tau tolo sivi toke tā koe tau tokanga ke e tau mo ui. Pea ku tau whie maa tato ke tau ilo, koe haa e ola, oi sivi toto na e whai, oi whakaata na e whai, oi sikeni na e whai. He o kou toka ngā I pe e au e kumo ui, pea o kou mahino ke a te au ai mahu inga o e kumo ui. Ko ngahi mea koe te uwhai, e whawhiho nā ki pe e ke ngahi whare I koe a e toke tāpa mo e kua ngō e a aku ki hoksino. Koe ko ngai whihu i mahau i ngai ia, ai whi e ma o koe ka ta ki toi whoki peke toke tā. Tā tā te whitan ke whanau i ki, ka pau o ko ke ala tanga tala pe a whoki mai ka ko ke hokot pe mo whi ia pe a ko i kai peke loko loko kai e whanau i ki. Mahau i ngai ke toi whoki koe ke toke tā o tala ke ngai mea koe a kai toi hiki hake tō, moi whakakau kau pa moi whaka uta uta ai toke tā, moi ke ngai whai tō o ton ke atu ki a koe. Pe a koe kai ha whihu ia e ta e mahau i ngai. Pea ku ngofua pe foki, ke ke toisio ki hato ke tāke, ka pau oku i kai ke ke fie maari e ke lawa e toke tāna ke raksio ki ai. Koe nā aku pehe, koe whahinga kansā e tolu te tau lawe ke ai i he fia fini, fe kau aki koe e mui system whawhanau ai ka kai fe fine. Koe raki i pe, koe poloka, koe kansā koe e kau i tau ma whanau, ai oku i ai polokalama si mitoka mu anu silani. Pe aku kau i helele i taha i mamani ki ana whakahau fe kansā kau i tau ma whanau. Pe koe ngahi me ai ni oku, oku tu ulawe a ngofua ki he kansā koe ni kau i tau ma whanau, kau kumo hange pe koe oku mo mea i, kua lahi ngahi polokalama kua mau whakahoko atu fe kau aku me si mitoka mu a koe ni ki he kansā kau i tau ma whanau. Pea oku mahu inga au pito ke tau kau ki ai he koe polokalama le lei au pito eni oku ne lava ke ne tala mai pea ke ne ilo ai ngā hisela oku kuanga kehe en hona au fōtunga kau tike ke nau kansa ka e ala hoko ai ai kansa ai koe mea mahu inga au pito eni whikau aki pea moi kansa kau tanga whanau pe he oku lava ke to o ai ngā hisela ia koe ni kuanga kehe ka oku ikai ke kansa ia ka te naulava o hoko koe kansa a muia. Ka o kato oeni lolotonga pe ia e nau fotunga mai o tigai ke nau kansa ka kuanga ke he nau to o ngā a nau tole. O lava pe ke to o ia pe whaka hauwhilema koe me he kansa. Hange pe koe ia ku mou mea i koe polokarama le le ieni o ku whakalele koe ni ki he me he tau. Ua nima ki he ono nima, o whaka ofa au pito polokalama koe ni, e ni whekau aki pe a moe vai las papiloma. He o ku whekau aki au pito vai las papiloma e me whahinga kansa koe ni. Pau ki ai ai huhu malui, ke malui ake kakai whewhine pe a mihi vai lasi koe ia papiloma. Pe a koe whengau e aki whakataha ai huhu malui koe ia pe a moe sivi toka moa. O ku malava, I he tau tui whakasai nisi, o ko malawa ke whakangata a upito, ai toi hoko mai, ai kansā ko ia e kau i taonga whanau. I pese te hiva nima o i kansā ko ia o i kau i taonga whanau, ko i whakatupuia he mai lasi ko ni papiloma. Ka i he taimi tatau pe, o ktoka lahe a upito pe, ka kai am nau mao na tole vai lasi papiloma, ka oku i kai ke nau kansā ke nau tolui. Pea koe sivi koe am tau whai ki he sivi toka mua he taimi ni, aia o kulawa ki ke te whai pe e kita e sivi koe ni ki he kutara noin ki ka kai whiwhine. O i kai ke toi whiema o ke hau ki whare maha ki sivi le lei au pito ia he uku nehanga e ia ia o wakai i pe uku ia hawai las papiloma ia koe. Taimi lahi o ku ia i pe wai las papiloma e ka koe gene whakatupo ia kansa. Ka koe ki sivi koe ni le lei au pito, pe a tono au pito e ne lau, pe a sivi tō taha pia he tau nima. Ai au whakatau nima sivi koe ni, me a le lei au pito i keo tau kakai, ke tau kau atu ki ai. He koe uhi o ku aonga lahi, kai ke ngata pehe whai ngofua, te whai pe kita i api, koe ke toi whie mao, ke te alu ki tau sio ke ne e si, pe ki he kiliniki, ke whakahoko ai a sivi koe ni. Ka o ku tonu au pito, ai ni whakamā opo opo mai, e he la pola teri, ai ola e sivi koe ni, pe a vave au pito pe ni hoko mai, ma o mai ai ola e sivi koe ia. Pe a tu o taha pe he tau e nima, koe me a le lei au pito ia. Ke whātoka ngā e ange peka a inga, ko he sivi toka mu a koe ni o ku whai koe ni ki he kansā e kau i taonga whanau. O ku ikai ke ao ngā ia ki hatoi kansā ke. O ku iai e kansā e kau i taonga whanau, kansā oi punonga whewhine, pia moi kansā oi taonga whanau. Whai kansā ia e tolu o tau tana noa kia i he e whiawhini, pia o ku koe sivi toka mua koe ki he kansā kau i taonga whanau, o ku aonga pe ia ki he kansā kau i taonga whanau. O ku ikai ke aonga, o koe ke ne sivi ia ia ia, pe ku ke mao e kansā e punonga whewhine, pe koe o kan whatuk fo i moa, pe koe kansā koe ia o e taonga whanau. Koe ta hai ngahi whai ke kehe pe he he ni ihi. O nā ku oskawa o ke sivi toka mua koe ia, kai take o koe ke, kawai ai kansā ia, oe punonga whewhine pe koe o kan whatu fo i moa pe tatau pe pa moe oe kai ke lawe ki ai ai kan saia oe taonga whanau. koe mea te whito o tokanga ki ai e polakalama koe ni anu silani septema ni koe kansa ko ia o e pononga whewhine pe koe kansa o e ovaries pe koe o kan fratu fo i moa he koe kansa whai ngā ta ai ni ke ilo ke i taimi o koe kai ke ahasi vitoka mu ai a ki ai pe ai kai hafuungai ke ilo ke i si i ki ai ai whahinga whakafo tunga koe ni e whahinga kansa koe ni he koe ngahi whakailonga puke ia me i tatau pe ia pe mwe ngahi alanga maha ki ke he ai o kai ke hafu whai ke he ke he lahi ia pe koe ngahi whakailonga ai ni e kawai whakafofo i ke te o ngoi whatwha ia ma mahi pe ma whatukituki he ke te pe ko na ta vai vai ia koe au toto pe koe holo lahi o si no ta e whakaholo Pe aku i kai mahino ia, koe ha e tupu anga e kansani. Ka auki ai mahino o kwhilawe e hoko e kansa ko eni, pe a moe kakai o kuiftapaka, o kufusisino, kakai o kuosi ai pe a e historia ia, pe koe lahi hoko e kansa i hono family. Pe koe kakai o ku tae whanau, pe whanau toko sii. Kai kai ke ha i loia ko ha me a kun ha fa tu ponga kan sa ko ni ko ya ko tu ma wa he ma hi na septema i fa ka kau kau i nu silani ke fai ha to kanga ke fa ha ofisi ka kai ko ni ke i lo ke time ko ka mata pe ko e na wongo i ha fa i longa puke pe a fai reva ha to kanga i ki na make ma ki na tolu o hange ko ngai to kanga make he ok fai ke ngai kan sa hange ko ni ta ma he ni fa no ngi ai por kala mai tolu na si vi to ka mo iPhone 1 fa whanua ia, koe si whanua ia. Koe kansa koe ia kau itanga whanau, kansa oe huku, moe kansa e kouloni. Pea o kulahi ange ai mate, pea mihe kansa pononga whewhine, i he mate, mihe whakataha i ngahi kansa ke he. Koe mea ko o ku whakarilifu ai e whahinga toonga e kansa koe ni, ai ai kai kea hanu sivi toka mua, pea koe ngahi whakailonga puke, mei tatau pia, mei ngahi mea kehe, so, ko taimi ko toki i loai ki he nia, o whaamimi tō mui, a o pito ia, pia ko hono o la, o koi kai ke fuulele. Ko e whainga maari e lele ien, ke whaia hatokanga ma ke, ke ngahi mea koe ni, ke ua e, ke ua e ia ha taha kua whainga tā ia whakalongolongo pe, pia toki i loia kua tō mui, o i kai ke toi ai ha whonga e lava toko ni iai. Ka koe taimin ke tau lawa i o tala noa mahino ke ngai kansani, he koe whakalongolongo o kune ue si a kovi ai, ai community mho tau kaha inga tonga. Pea koe ngai kansai ni ko i kai wha a tala noa i whakamaman la. Ka koe taimi ke tau poupou, ke toi whakawhai ngō fua ange. Ai whetu utaki whakawhai ngō fua ange ai toka ngai kina whakawhai tō. Aki hono tālanga e mo whai e ngahi. Whakatotolo ke ngahi kansa koe ni ke au ke a taimi o ku ilolahi a e ni e heo tau kāinga. Hange koe kansa huhu. O au si a tu unga le lei hono whai to o. Pea lahi au pito ange ka kai kua whakamu ui pea mihe kansa huhu. Taim lahi o ku ilo tō mui e kansa punonga whewhine i he peset e walu nima. Oe kakai o kuna uma oe whainga kansani inu silani. Pea i kai o la lelei ai, ha toi whiinga whawhai to o. Koe hangi koe koe lawe ane nai, o ku maho inga apito ke whaiha lawe whaka osi pe ki miniti koe ne o ku toe, ki kansa hono tolu, ko whaam ke lawe ki ai, ai koe kansa ia, ki taonga whanau. O ku whakautu tu ane hoko i hekakai inu silani, pe i kai ha sivitoka mu aia ki ai, pe i kai mahi nohono tupu anga. Ka koine ngahi mea o ku tu ulawea ngō fuai ke ngahi kansani, ko e tau motu o ku lakaha ke tau ni manoa, ka kai whiwhine, ko e fuusi sino, pe ko e tae whanau, tato mā olunga, suka, pe ko e taha ku lahi ai kansā i hono whamili. Tata te whitan ke kansa hohu, kansa kouloni, me kansa taonga whanau. Pe ko knau tolu ko nau ngau ea ke foi akau ho mone ko estolo kena. Ka mai foi akau tamoxifen, pe ko foi akau ngau ea ke kansa hohu. O kia e nau whela vei, pe moi whahinga kansa ko ene. Ka maho inga apito ke whakaloto lahi at ki mautoro koe kansa koe ni oe taonga whanau, ta haia ngai kansa le lei au pito e ola hono whaito o. Pea ko hono whaito o, koe to o tau ngā whanau, pe koe tawha to o tau ngā whanau. Pea me me koe whiu ngā peia koe ki te whaafie maui ki whahaki mo ki ai, pe whahi a hulu whakaata, ha huelo whai to o ki ai. Koe uhi a ukos whiu ngā pe ai fo i tā whaia ke to o ai kansa. Kan tahi ni ngai kansa whai ngō fua o no whai to o. Pea ko hono ilo i, koe ne to o pe koe ai tau ngā whanau ko whai ngō fua lewa ai mo uia ai kansa koe ia o osi au pito ia. Tahe ngā he mea o ku whawhi e fia ka tau tōru ko lahi au pito pēo tau ni ko nau mao e mea koe ni pēo whai ho nau tawha tō ai tau ngā whanau pēo ku nau mao rewa ai mo uile lei me iai. Pēo koe tau whaka a mo ia ki a tau kāinga tata te whito pen kisi kai ka kai whiwhine o tau whatake ngai whatongia ke keheo e tau whamiri e tau whanau ai whai e ngā oe ai siasi pe ama ngā oe ai pure anga ke si tau hi e tau ngai whamiri ko ngai mea mahu inga ko toa pe ia ka he taim ta tau peo mahu inga pe ke tau mo ule lei mo ke tau toa ai koe whainga maari e ni ke laveat he fia fin whanotolahi ke tau toa tau tokanga ke tau mo ule lei he oku maho inga i ke whaamere taime niu ke whaafakau kaupe, he kai te ke lea ke ho'o ho e whaingata ia he koe uhi o e whaingata ia i ho whaamere, ka oku whemo e kina ho whaamere, he ako moi ngā ue ma ngai whatongi ake ke. Pea ke longo ai pe koe kai koe, nea o koe ke taime o whakatu tāma ke ange, pea kovi ange, he kai rewte ke toi lava i whakalongo longo, he kua hā mahi no mai ai tō o ngai ai kansa i ho mo ui, ka i he taime koe ia, oku leverewa i pe ngahi ngā ue ke he kehe ae hoa mo ho whanau, tuku e nau wako, tuku e nau ngā ue, ko uhi ka nau tokanga ke a koe. Aia, ele lei au pito ke te tau tolu, ke tau uraki whai e tau tolu e tokanga toka mu a koe ke he tau mu ui. Pea whai ngahi sivi koea, alo si o toke tā, ko uhi ke toko ni i aki ai mu ui le lei a tau whamili. Whaampek mo tāpua ki tau tolo he eki a kai mo ui lelei, ke tau toi tokanga, ke tau hiepe tau mo ui, ke tau mo ui lelei, pe ke tolonga tau ngai whamili, kai uma a atonga mana koa.
1: PMN Tonga.
2: Ko tau tamigo o se miniti e uaono me he valo. O se miniti e uaono me he valo i he whaingamari e koe ni, kore peke o atua i ai popoa ki whakamamaha i koe ni. Ko e tala mea whaka eiki. O manuola falesiva tau ngā peao.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ne mo tonga mai a ki hele o Māori e o e ki talavo ko ia ko hopoivo, pea mo e fale la lava. A vei ki ta tolu ki e toi mini te hiva, pea hoko a hiva. Tau wakai mo a he ki he ofa tu ufue, ko e fa ueni a e tangata iki pātele, pea ke tau whanongo ki ai.

0: Osemini te ono me hehiva. Tau hoko pe ke tau polo kalama ko ia oku hoko pe a ie fefini oku fefia ke o tatalelei ae palestini ae kakai fefine siasi metotisi vahe fonua tonga. Kakoe palestini ma lolo fokia ae kakai fefine metotisi fakalo kufua ko ia a nusilani. Lesie li tiu lipe pope me he halatau keio e paini tuua. Ko e fefini fok malo e tau ma e fefini e tiulipe
1: malo e tau ma e fefini linda
0: malo au pito pa ko fefia ke o tatalelego ke polo kalamani pe a ko lave ipe ko taimi mo mo oa ni ke ate koe ko hiko inga he fatongia ke ke he ka o ko whakakoloa ke polo kalamani e tiulipe alama ke ke kau mai ke fai hapa po tala noa ko hiko e wike ku osi na e whakahoko ai ai koni whele nisi lahi pe koe World Federation of Methodist and Uniting Church Women koni whele nisi hono tahanima ai ana whakahoko mai eki ni usilani pe a koutui pena e kawa tuai ai ni hitoko lahi me ngahi whonua kehe kehe ka te uafoke atu ki a te koe e tiulipe ke ke vahe vahe mai mua ki he koni whele nisi koe ni.
1: Malo au pito e linta e mau whainga marie, te ako hufanga i e whakatapu ko o singawe aki me i e ngaru ea, te a tukumua ke, ke whaiata ki i whakalave lave whakau aki pia moe a whatongia o ko kouna au e linta ke whaia vai vahe ato whakau aki pia moe konferenis koe ni. Hange koe au ke me aki e linta koe konferenis koe ni, koe tahae ni ha katoa ngā lahi ne hoko i hui ke ku osi, koe toki fuofua taimi eni o ku lava ai ke whahoko mai ai konferenisi wha maman lahi koe ni ki a whonua i e Pasifiki. Ai a koe mga tu unga o no whahoko mai ki New Zealand, koe whai ngā marie na e whai ai kore me he wafe wa tolu ki he kontinemiti ki Australia. Pe te naulava host ai konferenis koe ni, pe ana ikai ke whainga maari e astereria, pe amakatu ungai ai ne afe mai ki Nusilani. Pe ange koe mea ke lave ki ai, koe konferenis koe ni nai whai no teuteu me e ua afe mātolu, o whata tau ke taimi na aku ke i Palestinia i Sias Metotisi e kakaisefina Nusilani, pe whai ai ai whakarea koe ni pe lava Nusilani o host ai konferenis koe ni te nai whai haonotari ai a koe talueni e teu teu me iai o a umai ki he tauni ai na tok whakakato ia i he wike ko o sirin ta. Malo.
0: Malo, pito, e tiulipe pako lawe ipe ai hangi koe ko whakapotala noa ko tok fufua taimieni ke ea umai ai pe omia e konferenisi koe ni e polo kalama koe ni o whakahoko mai ki hafonua he Pasifiki pa koutui ne mou fie fia kotoa tau tau te fito a ki mou tolu koe inu usila ni koe uhi koe tahainia a polo kalama whakahistoria hono whakahoko mai koe ki inu usila ni. Koe togo, koe togo lahi koe ia o ki nau tolu ni nau kau mai ki he polo kalama koe ni e lava ke ki whakatala noa mai ki he ngahi whonua ke ke mai no pē mahalo ke te ke lava o mao kotoa mai ngahi whonua na e kau mai ki e polo kalama koe ni a ngahi whonua koe me muri ka ki e ngahi whonua koe me Pasifiki na ani i ni nau kau mai me tonga pa mui ngahi whonua ke he koe Pasifiki.
1: Oia, malo au pito, koe konferenisi foki koe ni koe World Federation o ku iai a whonua iai fitu hivai mamani o kunau me nipa mo ui pe o kunau kau ki he organization ko eni ki he World Federation. Pe a koe whonua e fituhiva na e kaka nganganga te nau lava o whononga mai ki Nusilani ke konferenis ko eni. Pe a koe uhi na e iaia ngā he feitu una e ki i matangata a pe a whaingata a e visa. Pia na ia ni ihina e mau a e whanongo nongo ne me iofi he toko whange au na e decline e nau visa me nu silani ke nau lava mai. Me ongo na whai a ngahi whenga ke heke he o au ke sas metotisi i ono whenga ke immigration ke whakata a ngahi visa koe ni ka koe mea pene a uki ai. Koe konferenis foko ni rintana e resita pena e kaumai ki ai ai ai kau frafofonga e toko fitunge au mei mei ofi he valunge au. Ko yanga maheni o konferenisi ko e ni, oku ihe la wase pe ai kakai oku kau ki he ngai konferenisi ko e ni ka oku fakata umima. Ko e kakai ko e pasifiki, na ia ia fiefia lahi ko uhina e tenga lahi e pasifiki ke naulawa wa umai he koe whainga maari e pe eni, mahalo te naulawa ai ke kau mai ki ha World Federation, e tango kufoki ai ki Europe e mga feitu ko ia o kui kai ki wha lava ka ufuka fofonga ki ai. Ne lava mai foke ka ufuka fofonga me o Tsolomone, pehe ki Papua New Guinea, ko Fisi, ko Hamoa, na e toko lahi, pe pehe foki na e toko lahi mo lava mai ka ufuka fofonga, me hisasu e Siriana tawatai na otonga ni e ova I he toko uofulu tupo. Pea koe ngahi whanua koe ia ne kau mai a ngahi whanua Europe, Englani, Britania, peitu koe nike South Africa, Asia, kau mai mo India, mei mei kakato kotoa a e whanua e fituhiwa na kulawe ki ai, I lava mai o nau kau whafofonga ki e konferenisi koe nina e tokwhakahoko. Malo.
0: Malo te uripe. E lava ke ke vahe vahe mai ai ka veinga ko ia pe ko e tau mua na e whalele aki ai konfele nisi ko e ni.
1: O ia. Ko e ka veinga pra mamanlahi ai konfele nisi ko e ni o ko na e fa uia pe na e fotu uia e parestene a mamani ai ni na e toki lava ke liriu pe fai hono fetongi I he wike kuo osi. Ko se fine ko eni na e lolotonga e me tangutu I sea, ko se fine me I simpa apue. Pea ko ene kave I ngana, ene tuku mai, te maufononga I he tau eni maka hoko mai, o ku na ne frahingoa e konferenisi ko e arise and shine for the glory of God. Tu uhake pea ulo atu, ko uhi ko e a whamooni ki ai a profita ko ia ko aisea. Aia ko e ngahe, ko e tefto I ka veinga ia na e tuki mononofo ai a konferenisi ko e ni ki e potonga aue a fafine a mahu inga ke nau tuuhake pe a ulo atu ko uhia ku ia tek nau tolu a langlangi oe o tua I nga aue ko toa pe o ngau fai. Pa ko e ka veinga ia te mau ngā wei pe whakatau mua gea e mau ngā wei e tau e ni maka hoko mai.
0: Malo a pito pe a hange ko ia ko olave, whakatau ni ma a e konfere nisi ko e ni. O ko tui pena e iai a ngā hiongo ma kehe ia te ki mautolo, tatau te fito ka ki mautolo ko ia na mo lava whainga maarie ke mo ka watu I e konfere nisi ko e ni. Ko e hui whakatau ni ma fukeni pa ke tau ilo ki anga ko ia e vilo e tau whanonga I e tau e ni ma ka hoko, ko whewhei tu e whaikiai, te mouto e lava o a uki ai e iai hani I te nao tō tau he whanonga anga. Whao matala mai mua te uripe, na e iai nai hangahi feedback pe ko hangahi vahe vahe I he polo kalama ko e ni a hangahi kaufe fine. Ha kaufe fine tonga pe ko hawhainga matakari pe, ko e ha ai mahu inga kia teki nao tolu e nao kau, I e konferenisi ko e ni, tatau te fito ki ono omi ene konferenisi fufua taimi ke whakahoko ai he pasifiki.
1: Malo pito linda, ko tuipe ko e ngahi, vahe vahe lahi e kai ke maulava ke, e kai te ulava ke uhanga o makupusi kotoa a hono whakakakato atu, ka koutui te tuki mononofo I he xio ki he mau whainga maarie a e kakai o ki tau tolu I he whonuani, pe e kai ko I a pē ka ko e matakari o ki tau tolu me pasifiki ki he tau kau ki he konferenis ko ini. Na ia ia e vahe vahe a e toko lahi ko e fofua taimi ke nau kau mai, pe ko e fofua taimi eni ke nau feohi, mo e kakai o hange ko e kau Simpapue, South Africa, mo ngahi kakai ke ke me feitu u ke ke ho mamani pe a wange o kuto e whakama u pe whakaloloto ai a nau tui whakakaris di ane mo mau inga nau whatungia ko e kakai te fine ki nau tolu I he tataki I he ngahi potiasi whakaris di ane I he nau mamata ki he malohi pe a mo e nau mamata ki he mo ui a ngā ue whakapotu ngā ue a whawhine me ngai whetu keke. Tahai polo kalama na mau whakailonga I konferenis koe nilinta o ku whakamama nilahi pe aku lele I aku iloa pe I he World Federation e ngai whonua o ku toe tokolahi ange koe aho tu apule lulu na oku na e whakailonga I a koe Black Thursday. Aia na e tui te unga uri a e se fine kotoa pe o kukau ke konferenisi. Aki ai ukinga koe he koe tau I he kakai se fine a e whakamamahi pe a mohono ngau hi kovia o e kakai se fine I mamani. Kai tau te fito eni ke ngai whonua o kutau osi ilo pe a ngahi whanua o ku ngau I kovia pe o ku a tō lalo pe o ku tuku nai ki lalo e langi langi o e kakai se fine. Pe a koe aho tu apule lulu na e tui te unga uri a e taha kotoa pe. Koe taha e whakaofo o e sio a kakai me pasifiki. Koe kamata ke tokolahi mai a e hange koe kau matakari intia. Tā wanga maheni pe tau tolo e ngai te fito I tui mo lotu o kui ai a e ai ngai whanua takta. Ka koe uhi koe hange o ku whakao fofo ka kinau tolu a e tuu mālohi mai a e lotu whakakaristia ne me I he feitu koe ni pia moe nā upotu ngā ua whawhine moe kore o e lotu ke toko ni ange koe uhi koe koe mo ui pia moe a anga hono tauhi ka kai whawhine I ngai feitu koe ni pia koe tahai ai kai konga na mausio ki ai ai monu ia ki mau tolu pe ko ki tau tolu ka kai me pasifiki a hono ngau hi lelei ki tau tolu pe ko hono ko mau ho tau langi langi ko ka kai se fine ki tau tolu ta ko tui ko ngahi workshop na whakalele I he konferenis koe ni na e le ai ai na mei mei kau ki ai ai kautaki ko ia o esas metodisi. Ai e nai kau mai foki ai paresteni ai Uniting Church. Ange ko ia mou mea I. Ko e tokotaha ko e ni ko e ko e ko e te fine tonga e ni ko Carissa Suli ko paresteni ai Uniting Church me Australia. Ko e nane fai e malanga whakaava o konferenisi. Pe a ikai ia pe ana e kau foki a presteni o e sas metotisa nusila ke kau ia ke speaker he ahe taha a ia ko te aroha Roundtree pe a pehe foki ke skeri tari lahi a e sas metotisi ki a tala tara tautari na ne fai a e ako toi tap e kai ko ia pe kana ia sanga marie ke toi lea ai a e tare ki tako ia e safeguarding a sas metotisi Ansonia Pope I he whakataha ngā lahi ko e ni. Mahalo ko haki I ongo ongo pe ia e in tā pia moe mea taha kou mana tu I hake. Ko e fuafua taimi foki e ni na e lava ke kau atu ha te fine tonga ke ne hanga o whakalele ha workshopu I he fu konferenis whakamaman lahi ko e ni. A ia ko e konferenis ko e ni na e whakalele ai he ki te fine tonga ko surieti pa uvare mei manoreua a ene ki I workshop o whaka tātā I aianga o I tui kahoa. A ia koe na e whonu au pito ai workshop koe ni, koe uhi koe ne ngāwe aki a ngāhi ilo, koe moi ngāhi skills, moi mahu inga o ianga o I tau tui kakala I tonga. Pea whalele aki ai workshop koe ni na ni whalele pe na e tokolahi pe amana koa au pito. Malo Linda.
0: Alo o pito e ti ulipe pa ukwha ma whana o pito ai vai vai ki he konwhile nisi ko e ni pe a hange ko ia ko e workshop na whakahoko ko ia e sulieti pa uwale. Ko tui ko mea whakawhiwhia lahi ia ai lava ke ase tonga he fu konwhile nisi whakamaman lahi ko e ni pe a oku ikai te ngatai ka oko oko mahu inga ia I he konga koe ni pe a whamore more pe na a pehe ko e kutoha ke ko e uhi koho o whewhine. Ko e uhi koho no whiri ko ia o a simulata ki he lakanga fo ou koe ni. Pe a ikai ke ngatai ko tui mahalo o whaka historia e nia e ti uripe ko e uhi koho o mou fua whatongia ko ia homoki family I he funga waka ko ia e metotisi. Kai ke lau hata haia ke tangata ik fai whikau, ka koko eni, ko ke ao ke tunga maolunga, hoko ko paresteni, o e kakai whiwhine metotisi whakakātoa koe anu silani. Ko eni toi whirieni pe amo mohomo o whiwhine simulata, kini whaifatongia, I he whakamaman lahi ko ia, konferenis whamaman lahi ko ia, ai kakai whiwhine. Te ufoke atu pēkia te koe e e te uripe ke ke vahe vahe mai mua koutui koe, koe whahinga whounga na e whakatoka aki ai ngā ue o siki a verenga homo ki whamiri I he fua pa mo e whakwhatongia I he lotu o kune tataki ai pē a hoki I whamiri kea o ki he tuunga o fuma o longa o pito. Koe hanai a e ongo o ku mo mau e ki mo ua a tamai pia moe whae. Pe koe lakanga koe nina e osi ai hataha ai me he Pasifiki, pe koe tok fuafua tai mieni ke a au hataha me he Pasifiki ke he lakanga koe ni o ku whakaunga tamai ki ai a simulata.
1: Malo o pito e rinda ako papalahi eni ki e hou eki whanongo. Ui ko e te hu I pia moi whakapotala noa ku ke whakahoko mai. Pia ko mai mai kina na whai whai ku o talakitu ako whai ha fieha pe whai ha ha wiki ka ko e rea o ku o mau ki whamiri o pehepe ko e whawhetai be ki eiki. Kouhi ko e ne ke I whi mea ngāwe aki. A e whamiri masiva mo tai loa ko e ne. Pea ko e moni a e whakapota la noa o ke e whahoko ko e whirina e tai amane kina. Pea ko e uhi ko e whirina e iai hono ngāhi whawhi ātungia I e process pe ko e whonga ko ia o e halafononga na e whroa umai ki he tuunga ko eni o na e a o iku ki ai a e whiri ko eni. Ko e, e linta ko kore wha more more peke kau whanongo ka tau tala noa a whi mai no aki pewan ko e meo ke tokanga ki ai. Ko e lakanga ko eni ki he sekretari ki World Federation a mamani na e osia u ki ai ai toko taha me Pasifiki ko se fine ha amoa. Pea ko e whewhine ko e nio anko glave ane nai na e whakatau nima, totonu na e totonu ke nofo I e se a I e tau e nima. Ka ko e whewhine ko e nine au ki ai na e tau pe nai e taha moe konga pe a I ai a e mahaki whakai sino pe a mratu o ngai e ne step down I me I e whatongia ko e ni pe a rere mai ai o whetongi tongi pe ai ngai whanua muri, ngai whanua lalahi I e whatongi a koe ni. Koe whonga o e whiri linta, na I kai ke pehe ke whiri kotoa ai kau konferenisi koe ni, na e lava mai o re sita ke kau ke konferenisi. Na e vai ua pe o hange ko ia, koe konferenisi na whakalele ia ki he Teardrops Event Center koe I Manukau. Ka koe ahoe na e whai ai whiri, na ngō fua ke mauō peo observe ka vai ua o mautangutu me I mui, pea poloka I ngai fō I hala, pea nofo pea ka uvouta ki he ngai sea ki mua. Aia ko e pāloti koi ki he whiri na e se unga e pāloti pea mo toko ono ono. Ko e toko ono ono ko e niko e whafofonga e taha me I he whonua. Aia ko e ngai whonua e ni na naulava mai ke konferenisi. Pea na e kaua tonga I he mau e whafofonga e taha. Aia na e lava mai ai hai pure ako o Boris Gonzalo te a whaifkau se la tataila kepa o whetongi a e tahine kui ni e ko I e na e tatonu ke whafofonga mai me I tonga. Pea I kai ko I a pē ka ko I toko onono ko e ni na I kai ke nau whiri hiki nima na nau whiri pāloti lai pepa. Pea koe whakotu u ki he aia koe te ulawa peke ulawe atu ki he whiri nai whai. Koe paresteni a mamani nai ma uia he se fine mei me Ailani ko Louis Wilson pe a ko e tokon palestinina ma uia ki Zimbabwe e se fine ko Patricia Mapani pe a ko e taui paanga ma manina ma uia ki Amerika e se fine ko Jeanette Bolt King pe a ko e fili o e skeritari ki he World Federation na kantiteiti ki ai ai tokotolo. Ai a koe tokotaha me South Asia, tokotaha me Amerika, pea moe tokotaha me teitu u koe ni Europe, pea mo a timlata me New Zealand. Pea nge koe lawe e linta ne whakaofo ki e kau konferenisi kotoa ae fononga ko e ni, ena e whiri o tō me iai kai ai toenga, kai piki ai ai toko ua ai ko simulata pia moe toko taha me i South East Asia. Pia na whiri ai pia mau e simulata aia, ko e fuafua tōnga e ni kua au ki ha World Officers, pe ko ha whatongia i World Assembly. Ia whaenga tu unga pe. E kaiko ia pe ka ko simulata i heanga i whakamatala ko e toko taha tausi isi i taha eni ko nea uki e sekeritari i e World Assembly. Minta au kai ke whaiha pore pore fa whakafoki bea ko ria kotoa ke otua. Ie i kuna ku whai i pea ku i kaiko a mea si. Ne mauongo i kotoa pe he taimina e tala i ae, ola o siri. Ai tu o tonga kotoa pe ki o lunga. O paspasi pe a fai moe loto, fai moe hina. I he ongo na e ma, pe a kau mai ki ae moe kakai pasik kotoa pe na nau kau. I he fie fia i he i kuna ko neo fai. Me a mahu inga ko e ka mau tolu, o kutai uhinga hia ko e mau meto tisi ko e we siri anak. Kau ku mahu inga ai ave ki tau tolu tonga. Ko tonga ku o aku ki mamani i tu unga ko eni. Malo Linda.
0: Malo apito e tiulipe pe o ku whakawhiewhia, whakamafana pa ko tui ko e lau maari e ia nai mao e he tonga ko toa na anau i he whakataha anga ai whiewhia ngei pe ko iana ke lawe ki ai. Iho no ave ai tonga ki whakamaman lahi ngā ue whakamaman lahi ai kakai whewhine me tō tisi i mamani. I ai hame a kehe ko ke toi whie lawe ki ai e ti lipe ki e whakamapopoa ki e pōtala noa ki he konwhileni sika taki.
1: Linda malo au pito ka pau e iai ha toi ki mea te whakamapopoa ki a konwhileni sko ni ko whie whakamalo a te ke ka inga whanongo i whanongo ke prokalama reti o koi ni. Pea i kaiko ia pē ka ko whamalo fo keni ki e ka kaiko toa pē ni nau kau mai ki e konferenisi ko New Zealand na e iai a kau whafufonga e toko fitungo flutupu na nau kau ki e ni uki kaifoki ke maama ai resita ki e konferenisi ko resita ki e konferenisi na e paanga e taha afi te au Amerika. Aia ko e meimei whafofua ko paanga e waafi New Zealand. O ta e kau ki ai ai nofo anga, koe fo i kau pe ki e konwhilenisi, moi ngāhi houa ilo pe moi nau nau e konwhilenisi. Ka kohono whakakātoa, kore atu pe ki e kau hu e kwhanongo, mok mou tolu, fi ma upe lotu, lotua mai e kau nanga koe ni, pe a moe patongia ku o hirifaki ki ai, pe a whakamalo lahi atu linta i e whainga maari e koe ni. Koe konwhilenisi koe ni, ku vilo ke foki, o kui te ki ai ke mahino ai taimi e pe mo feitu u e, o ku mahino e taimi ka ko e feitu u e whakahoko ki ai i he ua noa tau taha e ko fe ia feitu te mau host ai konferenis ko ni ka kono whakatoa o la malo la hi atu i e mau whainga maari e o e se afini malo
0: malo apito le sieli ti ulipe pope pea me he konfileni sikoia whakamaman lahi ae kakai whiwhine o e siasi metotisi. Malo apito ti ulipe kake po uria.
1: Oh. Bolia Malo.
2: PMN Tonga.

0: Ναι, τι να.
1: Φώκια του και ατεκό ελιτία μάλλον.
2: Kone ki mau famal malvatu e talfatapu fa au faki me henga luapi.
0: E ki ufantonga tua.
2: Oku ke, oku. Kone ki mau famal malvatu e talfatapu fa au faki me henga luapi. Pui pui angi mau eiki. Kai frahoko atu e tau polo kalama atu tua ahina. Ke vahe vahe ngahi hala whanonga moi au sia e whiwhine tonga. Pea mo ngai ilo moi whaunga e tokoni mo aonga ke te tātol. Whakamanat pe whauke tau polkalama o whai he wiki hono ua kotoa pe. Whakahoko atu ia e linta me e pia mentonga moi ko silio e kakai whiwhine tonga o Aotearoa. Moi seta, mo au foki li tia Bea Simpson. Fia fia lahi ke taritari he fia fini, a netina la tu Bea. Ko netina ko se ke tai senia leia e ka ta spoti a tonga. Pia moi komiti olimpiki I whakafonua. Na tok foki mai foki a netina moi tim spoti a tonga me weles, he si poti I komini weli. Pe aku lahi ngahi mea ki tala noa mo vahe vahe ki ane dina. E ne ngahi whaunga ko e wha e, ko e whiwhine o e si a si mo I ka e ngā. Ka ne toi hoko whoki ki e ngā au e whakamaman lahi ko e ni. Ko ia a linta ko kore atu ke ka takmo ka tāma e tau whasi ka e hoko mai lewa ane dina malo au pito.

0: mau e pōpōngi ni, pēa kōkore ke u kamatāki pē mua, ai reis wholofola e koe ni, sāme te autoru walu. Te u whakamālo ke te koe a ki hokuloto katoa, e ao e ngahi o tua te u hiwa whakamālo ke te koe, te u lotu o hanga atu ki o whare tapu mā ni o ni, pēa mo whakamālo ki o huawha, koe uhi ko alofa moho mo o ni, he kua ke hiki ke maolunga hake ho folofola I ho kua whatapu. Koe lotu koeni, tuku mua ki ho koia, koe lotu kamata o ta porokalama he pungpung koeni. O kufai lotu I wafa klai si suko alo, whamui. Amen. Amen. Mahalo mua e tau mao e pungpung ini. Kau Filipo Motula alo, pia moho ku kaunga hoa alo waka he pungpung ini.
1: Ko ausione si fita tupo malo e dau mai pong pong ini
0: kane ko e ta ho ho ka tu pe ni nga awe ne kamata mai e John Pulu me ne fiafi
1: ko ia
0: tal me ne fiafi mo e kamata e mai John Pulu ia e fatongia ko ni la interview ke ke pa at pe fa malo ki sione o sesione pe ho ko mai bueno na nga fa ta mai be morinta Pea hoko mai e pē mo e whatongia ia o e pungpungi ni. Pea whamalo pē, utaom taua ia o si... O sa e he o mea koe, ngā au e mālohi, mo ngā au e...
1: Ngā e lahi e pō lā, wai?
0: Ia. Ko tam pē taua hoko hoko atu pē,

0: talanoa mo alofaki o tau wakahe pōko ini ko hi ko e ko whenga maari e pē e isio ne
1: ko ia
0: ngahi kawenga talanoa ne alofaki maaki e waka ia o gai fōke whakataha o kuhoko I whetu ko palau ko e ngahi moto ini e a mai Kolonisia pe a ni mauma whenga maari e gai e mau tangata whai ongongo nei alu ki ai nei e whenga maari e talanoa ki ai o gai mwenga isiu o kuhoko tuk whai peki lawe ki ai ka te tato ki hoko atu sione nake eke mai ne nai ha ki fo I fasi a sione areki ka ku ma me si koni ko kori o maka o ne ta u fasi a
1: sione areki
0: mo I fonga sione areki

0: bayi lagi. Halatahi.
1: Plumun, ya. Yeah.
0: Plumun, halatahi. Bagu ada pihak ofak lagi motor gue namanya halatahi. Ayah aku kama tatu bia nu kureka uka wata pia mo nu kureka ya fitu kuya.
1: Iyo, takai mai pia umai ye.
0: Lele tai pia alu atu ofat ke kata mo kuya pia mo koe koe toko tafu koe ni kori o maka na fai tala noa ki a iksia pani mo nu fo. Oku na whakamu ui e whahinga na ta ukulele koe na fai e sene arek.
1: Sipinga whaka Hawaii, he?
0: Iyo, nei nofo Hawaii, heku tanga ita no moyana ne la beke mal e fata fasiolo he nga hi la o baba ko i me i Honolulu ai ke ko e ko qual fa muy muy kitonga na fa no fo ke ai ko ni e halatahi po beke ki alo eva e halatahi alpena e ho ku ka un ako me nukuleka per kada tra mai ko lang eta imi ki va ve tu pe avia ala ta ta ta tu ala me ko mo ko mo ko ke hetu me te no fogo i no guaro fa afu ko mo ko mo ko me ko ta tu pe matata hi tu le mo aga o we ki me akai fa ta o we me ma o be ku ki fa ho ta hai pa so tu garo fa o ai o ka wa ko i e nukuleka. Ka koe mōnibi. Mōnibi ka tamai nao hiwa ki halatahi.
1: Oku, tai mīn fuki, te atu ki tāki hai tai mīn. Oku fonu pe mea lele e i halatahi. Ka matatua i pe ia i halatahi. He halatahi pe pe ko halatahi. He? O lele a i pe ia, alu a i pe, o awa pe ki di utoa. Ko hui koe, tau koe ngahi mea lele he lalo akau mui ngahi. Oku ke he tupi hono e a. Ka kono tai mīpe fuki. Bela koe atonga. He?
0: Kata pulo kalamai ya tita lerbe oku kei
1: folau. Toto mea lahi pe.
0: Iyo kei folau pe foki piso pe pe pe kia uheina. Pea moe sotia tutuku.
1: Koio.
0: Ka konau taki tiu kei folau moea.
1: To pureanga e?
0: Koio. Ue, nga lagu e foki hono kafa koe maka tonga reba. Pea kei folau kako tawa ni uta umosi pe mo faipeha tatano ngahi mea keke umea me he proklamate taki lawe pe ki ai ya ngahi mea koko ngahi ahoni he kai te tafu politiki fie fie fie fau he?
1: Ikai
0: taki
1: ki lawe faka mea pe kai peke fie fie fau
0: ki wewe ya tupe ko hina faifai ku ngau he ni hiyo politiki heko mea
1: saipi ke nao politiki mai kata fanongo.
0: Iyo, kako ke teuteu atu, he koutui maha koe taha e ngai mea tōnou nō wai ho tau kakai he mea whamui mui. Whawhiwhi maari e pehe mea koe whiri. Peko whi e toki pehe hake kautama ke heia. Pe mati fuki, kai ke alko whiri. Fukotutu koe ia hafu ukaitunu ia ha mousiasia puto he ako ia peko mokolo motol, mo kaunga tangata ia. Koe toko uo fulu e, pa toko uwhiha ngō fulu e, ka ke oia o whiri a hui. Kai ke, koe ngahi mea pehe ke tau.
1: E Filipo, o tatau pe fōki tau pehe, ho tau ki whonua pia moeni, pia moe whonua ku tau no fōki ai. Koe tui manatu whiri ku osi, ai ongo i tai whalawhi e Māori au pito, tau te whito ke wahai ngā South Auckland, he? Ai toko si e tau whiri. Ai a ka oku peheni ho tau na tula, osi ako koe whiri, ko me aku ko tau hanu ko ke tau kau e lau aia toton ke tau ma hoinga he fili ko ni ko me lava e tau o e vai nga wena wa hoinga na to kai me ka ke sai a bari fili ok ko ke na na to me aku e malo hiri e vai a ko ko ko ke na he ai go ne ko ia ko ia ko mana ke ma de le pe a pe se te fija ka o e sa fo fa nga fo to bu o de ga ga ga ta un e ma ok pa le fa ton ton mai. Ai fahi ngai naka ke nau fika una tohe whiri.
0: Ia.
1: Puto la.
0: Moe wakaiat pē koe koe taimi mo moko koe ni tau kei whanongat pē ta whaki koe uentara tau kei wakaiat pē kei whamatala ea mo mea loo tuku mai. E ku... O mea umaria ki, o ku ofi awhi pē whamatala ea ea. Heko tala mai koe e pehe, ta tau anga fongi fwa matala e na tau fwa katai fwa matala e ako I tonga tala mai koe ua e tau ala ala
1: koi
0: kake he koe te tau ki
1: ai koe en wafu wafu en
0: te tau wakai anga pene koe nuk tala mai I he tau te fitu ke motu toke lau anu tau iai pea ta koe koe koe ta whaaki a koe whaka hahake iai mahalo Gisborne ia me fitu atu koe ia koe nuk tala mai ia Fopalang you be fine.
1: Fine,
0: eh? Fine. Sai be mango.
1: Kafe fe a ta fa ki ki Northland.
0: Io ko ko Northland ia. O sai mako e fangi o ato to holope. O ta ba be alfia. Ve be mo ki o ato to holo ka e ka fara la ya nge ke feitu o Waikato. Koe fitu peio plentia ki sponi mo Wairarapa au fia pe ta te fitu he peio plenti ka koe lahita ha peia fine
1: e do ma malo e do ma malo mo havili e okay
0: koe ka ha lau mai aki ai
1: koe ka lau ki ai
0: koe fitu koe whanga nui pe a mo Wellinga Tony o utamai e au fia pe mo ngatoruia o alu ki he uha toto holo I e hoa taha koe a Pungpungi. Nelsonia, pia mo Marlborough, Canterbury, Otago, kau tuku kehe pia Clutha. Clutha tia ki he saute atu o Tanitini, kehe atu ki fitue koe ia, kako e mostly fine.
1: Fine. Aia koe tau alu adueni ki he fine.
0: Ofabe.
1: Ofabe, aia kung hako e toto fine koe na Filippo koe ilo kutau tolu ngā hea ki tatu e la ha.
0: Masi. Iyo koe, aho ulua ki, aho nia kufataku fu koe, aho, aho ulua ki a oe,
1: spring.
0: Spring.
1: Spring. Fai lau.
0: Ka tau sio ange pe fe fe. He ko fitu ko Chatham Islands, fine. Au fia pe ki he fia fi. Ka koe ki pe mai e uha. Ka ke he koe tau whamatala e ae, tau amana ki pe. E hange ko lau koe... Tise ma mo sanua ria e tau nie mahalo koe. Afu atu.
1: Tutu te ke toge.
0: Tutu ki tau toge ki tau au ki he.
1: Mafana, Ko ufano ngofo ki kuwosika mate whakatokanga ki ngau e ke vai. Ka pa uko fai toa mua pehele vai ngai he fai, fai lau. Pukutike ki tau ofi ki he fai, tau mafana. Iyo. Tuko tui e kuyai pe ilo ke. Ko El Nino maha tene...
0: Tene hao fafe maare.
1: Fafe maare ki kau.
0: Ake, kuyai pe tanga hi fasi heko teu teu mai. Mei a pentutu ila, spensa, sotu ila tai, uulise. Kena hanga o alofaki ki tau tolu mo fwa mafana ki tau tolu fononga tu ko tau lele beni ki ono au
1: koia ata pe ki ata hau fe ta noa mai
0: iyo ko laine enu ata atpe moia no walungiau no anima tolta pe a kapau ku ke fie telefoni mai koia I he messenger wapa pepe mo messenger ya tata fito kata mokona me muri Kai kai, telefon me beko ia I he no o muri e. Telefon me muri ta I mai koe he no noa o no fa hiva. Tolu hive hiva ua walu fitu noa. Katama me muri. Saare sia mo mea kapau nau kei a.
1: Ia ukei a kau mai. Ko mea whakawhiwhi ha mo kau mai.
0: Kai, o ato lewa e fasia koe ni huni o tonga mama o me I he funga vailahi.
1: Ahua.
0: Ko tu pēta, e tāni pēwhi fasi.
1: Te mō, wā, kei whakatunu tōnu, mea rea. Iyo. Iyo, kura kai mea, whakatunu tōnu mō.

0: One PI, bringing Pacific people together.
1: Shouldn't it?
2: Yeah.
1: Hello.
2: Okay. My way.
3: Wah, before Filipo, I may have to get out of I mean, I need to go for Filipo. I may have to go. Go lahi lahi, my Albert, I'm going to go to. I tau ai u me alele tau pehe ko u me alele mamafa.
1: Eh.
3: He tau mua,
1: he? Ngai hala.
3: Ngai hala.
1: Ko ngai hala tau ko residential, he? Fitu.
3: Ko fitu, ko ngai api no fo'anga, he? Ka ko mea ko fatonga e au ia, ko kakai ko ko ma tau e nao ngai me alele ko e. Kwa ke nao nofo nao tohe ngai e ria ko iau.
1: Oh.
3: O kuna unoho ma, ko kwa ke ilo po kai tu tun e lao ki ai. Ko ko ngalo ya kita e tu tu ni ko ko bebe ko ma ok ai ka ko tau ha me ale pa ko fakai lo ai ke la basio ma ke mita e teo ka ko ne ko ngai fu me ale le ya tau pe ko u fu ke tai ko ko me ale le lue he ai ko ngai fu tau la ni o ku ma ta ki puri au pito pe ya te fakai ki ai ya te si o tu ka hu ma me ale le ka de te hala ko ilo ko ku ki Albeta mia moene faka utu utu. Kako kwa kwa mwe alere, aya pego haho no uhinga, kako ya ngawete faka uhinga kogi hai. Kwa finga ke nao ote nao totongi, hangai feitu ke nao o tau hai. Kwa kuna kumi ngai feitu upeheni, ke nao mao tau hai. Oku hake, kwa mea ea, kwa mea council, kwa mea kakai, kwa kuna wongo, kuna utaife marie, pego e safety o e whanau he nao klosi olo e hala. Aia kutotonu ke whai ha tausi o kiai. Whaka community. Alupe tai mea mo ne lahi.
1: Pego e whai e bea tau whai ngā mea tato. Tari pega awa pego la vea hata.
3: Koia.
1: Pega toki ha haka kereba o toki longo a amu mea.
3: Ako i.
1: Ka mwone hola hoi ko uli fia mao pia wia koi koe fo'i haka lau papa pako hea koe oi lori koe he mea.
3: Koi.
1: Ka hea te afe atu ki ai koe hao tonu pe ia kita.
3: Kukai ke to e loi ia.
1: Te uli fia.
3: Ma koe tau ene mahalo tau pe he tolungo fulu e taimu koe na whanongo ai kuke upau ke ni. Ai tanga tai ki na lera pe hu ene ka hu tau mui e mele he. Anga he mele to mai ki tapu pe mo e tanga tai ko ya. Ka ko hui ko ko tu nga ko tau ya. Ka ko tu fo ke tai mini i South Auckland e tau. Ka ba te ka gai na ta ka te na fra mo oni la he na to.
1: Ai ko ue fo ke ho ki fra po po uri fo ki ho ki fo ki hara tau le ho lai.
3: Ko ya.
1: O kai ki nga toko ni mai, ai bea ke ki maama mai e mea. He kua e taimitaha, nga tau whaka atu i pe, ka koe siu atu koe ki he lere rolo. Ko ta talanoa koe ni e wai ki fui talanoa, te toki o atu anai. Ko ki fui talanoa mi Solomone, ka te toki o atu, ngai fui talanoa mi Solomone.
3: Ofa pega ua ka pichini ka koe mea pe, he?
1: Kai ki fua pichini ka koe whenga... Fai ngā tōko tūngā whakaukau koe ni utau iai. Nā kua ki mea ki whai kia ki...
3: Iyo.
1: Lāwe.
3: Ai kutau uifo ke he tau whakapalangi koe awareness, he?
1: Iyo.
3: Ai kutotonu ke whai. Lohi apuito e uni mea, kutau vai vai iai, pe tala kua ki hatau leo. Ka koe whai ngā whaunga peheni. Tau te whito, uai whahinga, kuna ufu wāwhi apuito mui ka whafofonga wharea rea. Ki ho half over time te fofo atuai but ki fakari ka tu pe ko ha na usio
1: e mo te atuai ni ko
3: fili
1: ko hi ka pa una loto ke fili mo to ki loto fano mo mai ki nga me ko o ku tau ye ko ha me ko ko ka ki tau to lu nga me ku ne hanga uesia e tau nofo fano mo mai ki tau de o ka wa tari pe ke tau to ki atu Fenga mai. Ah, no.
3: Ko me lai. Pa ko tu fo dai minye vivo. Pa ko hoko kwa kai fulori ya ko o ne to o e ya mahalo fo i ta nga ka mahalo ta pe valu pe, he? Ai ya, pa ko alo nga ka ai fa ka fonu he fanki feitu ni. O ku ta usi ko ki ai o ku kai to tonu ko u e ko nga hi me alere business ya. O ko nga hi me alere private ke ko me alere business ya una wa pa mai to he?
1: tu kan pe ke me na wa ta hai fu o lian ai lo ri be ku ai fu ke te me ta hai na ta long o be ku ku sa tu ka ta ka kai ku ta ku mi mo ui pe ka pa ku ai pe ha wen ape le a mai pe ke ta fa no o be ki ai ka ka ke pe ke tu wa tu he ko me fu ke ai to ka nga ai ai malu o safety ai ta fu fu no a ki mo me a
3: ko do igu io go han ka tan fa uri lori ke pe go han han na uri lo ki ai go han na e go fe ma uri ke tau fe ma hino aki mo tau lo ta go e go foi to tono go me poco fa to ga e a we fa le te ha ai o mai a tau en ai ve tu o ke na uno fo ai ka e o to ke o na to lui ko na un ai api ka e tu ko e ka mai a tau ga ve to mo a tau to fo ga e fi ho ai Eke ko e kau kia tāna u whakauri lori hango e lawa Filippo kia hao mau ki ai o koutu pe e fie mau ho toko ni pa mwe kakai ko e nā ku mwe kau whanongo pe eh? Oia
1: ko e malo apito iyo ko e tāne kahi whatamaki na heo koi tonga he tahi wa anonoa na e waka na wipe ko teiko
3: ko iyo
1: hoko e whatamaki ko e ni mōre ai si mōui na uilo au na heo kaunga ako na e kai ke ai tia na tamai he na do e mau feo hi olo ko hi ko e mea na tamai ne more i he teiko o te tau tari ke hoka mai whae tamaki pehini
3: iyo

0: Fiona?
1: Claro.
0: Play boa for la uia. Aku...
1: Fasio.
0: Eu vou ver lá.
1: Langa Manatu.
0: Ia. Ko rifia te tala noa ki Manatu ki me koe nei hoko ia koe. Eu kohe te au ko Manatu aku koe. Nai e waka, I pango pango mahalo waka puna na e... Na e tō vela koe. Ko fitungo fulu e nia koe. Ono varu maha po kono hiva. Ke Manatu ki ai isa?
1: I kai ki Manatu ki ai.
0: Ai koe ni leipua folau. Koe...
1: Tō whāso i fua,
0: he? Kai ki blawe ki whāmeri. Na kuwhi alaki koe mea e kaku Manatu pe. Pe koe ono varu, ono hiva. Koe kau mea na whate whitu koe na ui ai koe. Ako te re koe taimini. Ako e kausia.
1: Tānoa.
0: Ka, iu, tānoa. Pe koe e whiwhine na mā te he wakapuna. Pango pango. E o sanga ko te motu anga e koe sione.
1: O hanga me fo kia ko na ko lave ko ane nai ke te iko he
0: ko
1: si ko tanga ta fai ma ko ni ko te iko na fai ma ko ni pe fo kia uta pe ka ke tanga ta iki ko ni pe to ta fai ma ko ni ko te iko na kai lava pe ka he pa ko le ke he ka tanga ta iki ta go se ni alfa ka osi ko he ka pe ko al ko more te iko he ka ke ta no ke i ngoi tanga ta iki o do bio fa no ko ta he fa nga mea ko ngau he taula he fa ma ko ni ko ta ta ni ki fo nga ka o ai ko si ofo ki ri po ke nga hi mea pe he I'm tau pe he ko disaster ko wi o hoko ho tau ki fo no ai ai ko te pe ke tau si o tau tolu fa no no tau tolu ka mea kuma he aha ke he tau ngahi mea whaka nofofoka whonua e pe man tau eni kuto tonu ke si mana tau pehe koe asika aena koe tau eni fiha e ngota e asika tika ke kuia ha aha kua tau whakalongolongo ai he lolotonga a taimpe koe aho pule lulu he taha ua o whaamu ke half mass pe ke tuku hifo e tau fuka koe whakapa apa ke whahinga unau more i tahi. Koe lahi au pito ae ngahi more, koe tuai kai pau, koe teiko, koe toko mea, koe ni ku te au mainike asika. Mui ki waka tou tae tāna mori hapai, he?
0: Iko asika, ne ona kei kiu tō ngā au, taimi koe ia, kana tau hieni. Iai whāmi.
1: Fitunga fuu, toko fitunga fuu.
0: Ikai.
1: Ikai kura koe toko fitunga fuu, kuna more na mui.
0: Ko mana tupe wala tu ki mawhanga o kia e ngai fui maka wha manatu I fai toka koe na koe I mawhanga wakatau mai Teko I loipo koe koe ko wakatau mai na koe fai toka hou e ki mo mea ka oha ke ai ai koe fai ngā wha apa apa koe koe mea na hoko tuku tala no politiki e mo ha pina e tonu pina e hala mo ha fu ai ya ko he tau masiva e po tau lo be masiva tau e ko tu mal ka pona la ba nga te fu tau a fu ka Rolls Royce ke ulere ha ka pa pe ko lo ko ko be ki me ko fe unga mo
1: unga mokita
0: mokita ka te ula ba to ka nga ka tu ke politiki e ko tu mal ka pa no fa mo fa na wa ke na nga fa politika le bu ha me ko ku mi ai fuweni Toyota kaka ke kumi ha fuweni Forti bu ha
1: ke kuya
0: ka tau sio ke mo ui fe ka waki e ni hi heni ko e family pe ko e whanau mo mo kopuna mo tope ko utoko waki ka ko e iai mo ni ke Uga tau whatongi e tau te whito I he tau whak whakaristia ne ke tau whamanatu mea koe a koe ke ua hok tau whamanatu mea koe a ko tau whatongi a ke tau lotu muhu fia a kau pekia
1: Iyo
0: ke nau tau te whito I he whainga tui kaki ulake ngai tui ke heka talpe ke si hake mo e whekao ke maulotu ufua ki pekia mau kui whanga kui mo ki nga toku pekia tu kukonga pia o e taulotu
1: kukonga pia o e taulotu a katolika mo e sesuka inglani o ku whanga kawa ki nga utolu ko mama o atu o ku e fui kupui lotu ia ai o ku kawa o ku kai ke pehe ia ke tai whaka kawa ki nga utolu
0: Kau kau happy for me ni una ke ten here pe ai ai me na hoko he ko tu tu wa tu mo ta ta la tu mo ui ata hana pipi ki akita I he more ko ia te ke yo
1: mo wo
0: pau ke fi ma ube ke fai to mo ki ta ko mo ui I he more mo ma wa he mate
1: go me go go no ta no ai o ga ke tu ku ke te fa longo longo pau ga ke tu ku ke te to ta lo pe I go go companion is of ma inga au pi Filippo ka ke ha tai me tai ma inga me ko
0: e
1: ko ia ku o ku ga mo ni ka ko ta ta la ve pe fo ke ai Filippo ku na ta fa no he hi wa ko tu I ko to ta ko to pe ko de ko kai ko la nga bana tu ni fala nga manatu ke to kolai ka ko me au ku fe ma u ke tau fa apa apa ki na to ko ka kai na nga we ina na u ko na na ke na umore no e kana na wo umore no na fa na nga we na fa fa to nga na fa pe na hoku na to ko ka kai tau hie kolo mo ha fu ke nga ke kolo mo nga ta ki famili ta ki sias ta ki lot ai aku many we don't have an hours or half an hour to celebrate that I more many tikoya ki o tau ki motu ne o ka ke tau fa lava ke tau ka no ki tonga ka this is to go to ai fra fe ki ki ka ai ha me ake ke ne hanga fra ta ta ha ki tau to I think this kind of thing here if people in the lava o ka wa tonga ko to this will bring us together ngahi motu mo ngahi kolom everybody says Lotong apa yang wow pet kau time ni nak mai ke tu fakal long oh mana mana tu meria okay kita tahu mana mana tu meria kau eh I think that bring all everybody together if I ingat fakal kau pe hui ko fahinga na nau ko nau mole ita pero hui hangwe lau ho lau ku hake mau pe tau lot fa ilani mau lot fa katolika
0: yo ingat pe ko me kata pe ok tau fakahok feito o tal no foi o mai o tua aqui aí o qual que este jogo que tá igual ni faltava na que me alegre como me alegre com o tua aí com si quilômetro tá aqui luia cago de corea bem que faz ficar para ter tá por aqui com me alegre o que qual si ame o lá o te rega o lá o te fa nao o te fa mili perco ango fagata ane nai ki toa tu ka wa hala uma ali uri ku ki heka holoi na hoko ya ke se ya toa ki
1: aga het mu gitu
0: e yo ko nga ko to pek to fai him ele le ko ni mo fra ko ki ai lang lang ya no wa fa pe la ka ki mu mo ta mo ko
1: ko ko me ko to pek fra lo to he ku he ku he ke he he ku fra ya i me ka ta to ke ta fa me ko lo fra famili ko finga ia ke ipe fili ki wa ten hange ko hola ko ke fu ova ba he wa bo to ka ho fili ho ka pu e ta mo ui ke lolo ta to kilalo o ku ai au pepe mo yanga e tau ko me au fe ma ke tau ke tau lo
0: ko fili ai e wa ka sia mo kai ni ka vea lolomi pe to ki a misi e mo ui e me ai ke wa bena to ma ka pe ke
1: Oa. Oa. Ua pe mea taa. Ai a koe huinga ko e tau. E tau. A koe kaufo kea. Ke whakawa maiha matapā. He. Pane tataki. Ki tau tolu ke. Ke ua toi ka hoko e tau mo ikua. Mo ui o kukai ni kawea. He.
0: Iyo.
1: Aloha pita.
0: Koe ni kua. Haka. Esu te tau roa tolu e rewa. Ngai hivani. Toko mea, a shika mateiko. Patuka ato ai bea.
1: Alo ai bea.
0: Alo ai bea.

0: Ήρθαν, δεν μα εγώ να πω Να και ήφη πήγα καί βαγαπούνα.
1: Πού είμαι πήγα τετά ούτου ατούπε.
0: Ήω. Πέρα να τα λαμάει φαρέει μέτω κοντά. Άλλο και εσύ αίφη τα παγά τε καί λέει. Μα εσύ φάγα τα ομάλα αλλά η μόνη άκου εκφοή άλλο και. Μα τι κοί χώγα τα χατόλου τα άτομα εγένει φυσικό. Κακό κακό σε όπε έχω μανατουιάου και είχε φανάου.
1: Κοί.
0: Και εγώ τι ακούω και γάι φάμιλι και έτσι να ουφι. Τα του θέτε μάτω τα γάτα, τε να ουφι πει να το όλο πέτα λαμάι. Μόλι να τα οτάει να πω και του και να ουφι. Εγώ όλα του μου κουφάνα. Μου κουφάνα. Δεν είπα φού ακουφάνα, εγώ μου τα οτάει να άλλο άου.
1: Εγώ τάι μια κταϊμίνη που είναι και του.
0: Εγώ και το εσύ και εσύ και η φύγη.
1: Κόνι κον βόβαρε κουσόφο η τέρα κόε ο μάγχο απένι φιαμιέ το κουμάι ο φραμάι κου χόλο ε αίνου καβα κατά τη φύτα φόκο ε μέα μα κοε καβα κοε καβα ολάχι τα χανό ινού αεπία πέα αία κόνι κου ταλμάι κου χόλο ολάχι απιτάλου μη βάφτα χατά κοε τόκι χόλο ολάχι γένι αλμαχίνο μάι μη χεκάου φαντά ουπία μου καου ινού ο κοε τα αία να χεγώ κοε το ε λαχιάνγε το ε το awareness con fajo ko e ma potunga au e no fai ta faki ko ia e
0: la po ko taimi ko e koi ko dulu koi ko i ko ni o pia e na ia be na la ba pe ke ta o pita nga he te pia pe api
1: koi homemade
0: homemade ka ko e o gai me fro o e ta te fita ta ta ta mai ki muini o ko fro pita na be ko e RDT ready to drink.
1: Ready to drink.
0: I said that we met a rum more cola, we met a gin more ha. I was who it may be here. I was that my for him now was.
1: Was mau, 8%,
0: eh? 8%. Now come out of my, man at 12, a bit, hollow here for a while, alpha fitu. Παγκόν όλοι φοβούν νήμα, τα εμείς.
1: Πακού χώρο, πίτω και το εφανό έχω εμένα και λέει το μάτα όχι πιστεύαλ. Κουκά και το έλεγω άσημα, αν κολλάω, έχω χώρο, έχει κλάω.
0: Χώρο. Καγούτι μου άλλο, άλλο πέ, αριλίου, τα εμείς. Εγώ μένει τα χαία κουσουκέι, με γόνει το βέιπ. Ο κουκέι, ο κουκέι φάει πέ βέιπ, κακού αγένια, ουγέι ανοίγια. Ora per tanto un baby mai lo tu fare ehi quando è come un fuoco baby che chemicale da da
1: che me ho fatto anche flip dai mini when hai tu richi na tu fanki teori o quando fe fe hono approve hono tari e lao mo tu tuni o baby baby o ho mai baby per guasia da fa na guasia è apiaco Asi la henga hea piako. Una whanonga hea ngongo e taha. Pena e kaore ka mako te uia. Kolanga na tomo i veipi wana ufanga te hina la lahi. O whetakai vahe vahe mo kaore ka.
0: Ko e pako waka whanau o asi ai?
1: Koi. Pako ufanga mea bango ia. Ai faka, pe guanga fe ai hono approve. Mana tui koe taimi koe whare whakatau anga kawa, ko pau ke na wā mamao aki pia mua whare fo ou, ake mitai wange au. Koe taimi neu nau me mitu ua wā afpena au tolu. Pia mua mamao me he apiako, ake ha mitai wange au. Koe toi nia ua dupe atu a mitu a dupe he ngahe matai ngahe apiako.
0: Fu ake pe mitai, koe kauhala fu ke taha.
1: Aia o tu ke local comment ai te ko na tolu fu na fai e tauri ko aku aku mata kari o na fuka tau o kau ka vai he me aku ke na fu fu ke ga una na tolu fuka tau ka va ba ka tau ke tola e ke
0: pego ko i lo io una poto hono hono logia ki ai mia sione
1: io
0: he pa fu ke o kia e whahinga pepa o oange ke na wau ke whakamooni mai ai ai ka unga api mai hapa
1: koia, eh? Ko mbe lahia
0: pako ki uroepe kuanga whewe e na wau na tōria o mao e ngai whakamooni ko ia o pe o loto pe ai ka unga api he hala unau iai mai hapa pe ko kakai fua ia me whegu nao
1: unau mao kua ki
0: unau mao
1: ko manatu ke taim na wata ke ngā au ai na e ore me go tala mai e langa ai fare kava hanga ki Sacred Heart
0: yeah.
1: Atu e ki fangi fare koloa e yeah. Pena mau faya e mau koko sa mau dona e fai keri nesi ke whakawhi paki e ai mea koe
0: yeah.
1: Ka tala mai o si mau e ngahi tohi whakamooni ngahi kaunga ai ngahi whakaapi o kungo fua ko tae mpena mau ai ko o lopi koe ke taofi ke ua ke he loko kameni ke kai ke anhalai senia. O kama nga ka nga apia na ke kina fuka mona tolo hame. Pena nga fefe, pa ma wa ope ke ahondi, o kwa ki to elava ke ke fai fa ka ka we ke. He na ko fare ka bana i tu atu pe hanga tu pe secret ha.
0: Ko.
1: Na ka wa ya he ka tu ma lo hi fa ki ko ya ke ta ofi. Ka ko ko asi ma na to hi na to le na wa to hi na to hi lo local coming ke ke council ke o fra ta ai ka to ke ke i lo ke ka nga apia.
0: E na wila e kei mangere e hapa e ne tio tonu ki tehe umea koe ia a fwoi kākāma fwoi tokoia koe ia
1: rosi
0: ko whenga mea fwoke tau a peki ai he se koe whiri whafofonga whamui mui koe ni a e whakapoate o hake e nia ngai mea ia mantiri nai ke tau ki tamatonga na e whiri pe tō. Pete hang fuke ia o toi huke a whiri. Tako ui nei ka kai ai nei, usi ma te ia ai. Tako ne, ka ui a whiri.
1: Aini koe ni he wōti.
0: Kwa vi hausia. Ka whamalo ia vi he ni hanga o hake mea koe ia. Na tau si mei nofo nofo epe ki tau tōria. Sio pa ki si mei teke teke a toi epe ki tau mai. Na ki si pa nausa ia hene hao koe ia ki he mea. E kumahino ka te au nei, o kia he no whailonga ako o nei he civil engineering. Ka viri ki hao ke ta whaai koe he nei ilo e fwki.
1: Ka politiki.
0: Ka politiki mono le vai mea uku wha ngofua, mea uku ha. O whai e ririu la o koe, ngai whiti o whai ririu. Pene te o hakei mea koe ni, se o ne hanga whatotoloi. O ma o kei nei, ia ngā hingoe kakai o smate ia nei nau kauna tō he whiri.
1: Koe mea kou tau ngai kei, ka koe whoi mea whoke tāwiri na nau unau ki hoha alahi ki au ngia i he whiri koe ia. Ai tō he whaka kau e kalasi koe ia he whiri. Nā nau whai whoi muanga. He? Pe guanga whi e whi.
0: He pāpai nā hana me, he pāpai kona tōna viviri koe ki o mai kau mate.
1: Koe ia kona viviri ki o mai kau mate kau he whiri. Pe asi koe pa whakatāo ngā e whiri. Pe koe ni pa te whai koe ui whiri fo oui.
0: Te kauhake me ki nau tolu.
1: Nau toi kauhake ai peki nau tolu. Ai koe koe whainga mea ngu. Mālo e tau ki motua tonga koe nai kau. Se ngai pa whai whiri ne mau e whiri.
0: Ia.
1: Pea ko tau whakamālo lahi ke ai moe. Ia hataha ko tū mai ke ne whakafonga ki tau tolu. Koe toi ni tau tolu ke tau tū atu o teke toko taha koe ia. Koe
0: ia ko toa ia e koe. Kisi pea ne ia e mala e ia fra akademika na isa ia e
1: koia
0: pena me ila pea mui mui ia e ka koe ne uhinga uvili take me ia e ki he ni he koe koe ngai feitu e ni oku fai e koe li riu ngai feitu e nu fai e lewa e moi pule i
1: e Filippo ma o lere mai pa mo ane af ane nai ma fau mai e o mausi o ke mea koni koe ai koe ae pe koe halanga pasikala
0: e
1: a toe ngai fu maka ki whakangata
0: e.
1: O more ae ngai pākingi moe mea ki taua e mea lere iho tau wāhenga ni he
0: e.
1: He wāhenga no koe mea ko whakata aki ko tau tōre koe ki te hoka pasikala ki tau tōku koe mea wake oe ki feitu ko hoka pasikala ai ai ke alugire muela mo fe fe tu ko ke ai he ko ka ka pasika la ai ka kai na mana ko ke fa mai sino ka mai ai fe tu ko ke ka pasika la o more ta fa ka mare ta ko ka kai pe ko ka fe pe ka ki fa ai ai
0: ko le ai fe ka i mangere na fe tu ma ka ka la po ta kai na le ma tu an tu ai ta na mana ko ma upi he pia ko fo I nei pa hoti a koe ako kakai a koe ako ko tau kakai na ka kia tae he kapaskala
1: kai
0: pe ka pona he kapaskala ha ki toko ua toko tol na nao lele pe he tafaki o ho vare pe ko fo tu o ngai fu o
1: mea ia koe ah, vahe vahe
0: pe koe ki toe lava
1: hai pākingi
0: hai pākingi koe ki toe lava ma tau tamai ki koe o kwaikawa hena e hoko e whaikawa ia ke puke maumauluta e tau nof eh? Tuku hifo e ngahi hia ia na o mai o whakalatarata mai e whanau
1: whanau tupu
0: whanau ohi ai mo ea ki nau tolu I he whakaongong o mui mui mui ka e wili taki mai pe e whuilanga koe ni halanga paskala paku mo e te hei lupe uki lere e mga ono ia pi kai
1: o holo holo hoko holo au pito piki mai mga ono ke kitu e ta ka koe uhi koe koe koe ta feitua ke nau to e tawa e nau mea lere ka pao teke alu hata hau savea o si o ange pe fulu I pe koe ha paskala fi he lere mai he ngai lei ni koe
0: me he ono pong pong ke ono e fiafi I si o ange pe koe paskala fi
1: ka koe taimi koe nau no fo medo beng taulahia ta tawau no medo beng e te si o koe nau mea koe heka paskala o koe ke tuha mea pe he iai ke ngari ki whakangata Tatai fei tu ia kou kwa kina waka mea lere O kwa kina waka pasi kalapa Ama ia tu ue kini tapene ia e ngahi E ngahi feo I anga hangi kohola o kona ke kalapu O kou si o ke fangi kautala vou Na uma ufa amiri Ko e ohu ia ke nau tole fangi fai kama pe Kwa kia nau to Paku nau to e mui mui pehe mea tatau he E maho inga o e tauhi e wā
0: Iyo he kuna wo mai o ki whanongo ki mātua Tau ki whaono ki iohi mo iai mea He kona tuku ko na o alu ko aulia a inu o lo kaholo ko aulia
1: Whai ngahi tonga
0: O gai mo ngahi whiohi anga ke he rewa ia Oe fonuan Oe fonuan
1: Whai ngahi whakatau ere mai a mimo
0: Kana hoko e tau whahinga whiohi anga whakawhai kawa Ke puke puke mai ake tau tamaiki Pena ula tamaiki ai Ko hiko e tonga Pena waku me whakatonga Toku Kaike O kai ki whaarea a ki mea ka...
1: Kodiku ke mea I pe, he?
0: Ka tau te whita e whahai whakapolitika re gona na nau whotu o mai. Kai pike e aha toi ki o mai a ki, ei, kaha mo lau ke kapasika la, he? Wai u mea, wai a consultation.
1: Consultation, tānoa.
0: O arepe tato rea ku lere ngai fu mea ia, he? Te ke I kake te tawai ha mea lere mo mea. A kake na honga iloi, a ririu ku hoko ai ki mo mau mau fa e lele lo lo a ki ta uno fu fa fa mi
1: e na ia e ki fa ta na fa I puke te pa pa pa ai ni ko I man ro skol he e ki community ko ya ko ta la no a ki anga ko ulanga fo o ko na fa ko ya he e ma wo a de ge ko si o fo ko ki anga he no fa no to fo fe tu ku ka kai me e ta mata kari
0: Teke, ai fai, fai, fai, teke,
1: fai, teke, fai, kai otu kai ke pa ko ma ma tu ha ke o ko fo are a tu me a ku ke a tu ho ma u le o mo ma u lo to a ke ko sa me ai o ko fo fe imperator ya wo si ko ba ta ai ku ma hin ma ga te a u ko mo compromise my be ai ma o mai ke ni ka ko ki ha ta ha te ne tari e ma fo tu o si fa mo tu tu ni a mo to pa ko ha re ba no a nga mo mai ko kon ko ta lo o ko si fa mo tu tu ni pe mai ta mai kai gue ke fai go pet ka me ko ki hata hai ke ni ko ki ha fai nga mari e wa te ka fa no oi ke tala du ho na uloto he
0: ai ana ka ki o mai ki mu a ke ke mai ko ha ta uloto
1: he ko he ku fe tu ko a ka ta uto lia me ai o ke ke pe ke a ka ta uto na ko pa lo me si te na u ka na te fo ka hu te ka kai ke he ia ki ai ai he ku fa kai longa ki fo ke ha ki a pe ka go ko ui ai he we suffer a lot because alu fa na u ia me ai
0: ko e uproot au pito pe ia pe holo ki ufare ko ia ka ki te afa nga maari e ia ki reconsider ke pe alu pe frataimi e te gato ko e pe ki te ha lau lau mai o si o ke hena dolu
1: pa nai si ai pe fa hinga nai ke I foka nga pe ka alu pe frataimi ka ke I lava ka lere ange pe na uma wahet pe ko e si a langa nai ke fai ai ko mo ka ke te lava langa ai ko hui ku ka ke I mau e fika e ko ia pe a ko ka ko sa ko ya ku fon ko nga I fare ko ni ai ni ko na na no fo ai ko fa fo si no fo ia he ta ya o nga I me a una tala ko consultation but they are not coming to us to have a conversation with Harvey. How neat, eh?
0: Well, I tell you, you do it.
1: Tú es I say, not say tú, eh?
0: Con se estamos aquí la gente que fue a fe que pe a una fue a falar.
1: Ah, algo me fue.
0: ¿Sabes bien?
1: Pe pia au. Mari e fo que go que tal fano en ai. Que fo.
0: Ko mari e mo ben en ai fralia.
1: Ko ko ya.
0: Ko me a nie ko kina o mutari ki tahi.
1: Ya agua.
0: Agua.
1: Foi le a tonga fo ki.

0: talano ako ni matu matu ko med pucha pita lich
1: pita lich
0: talo ene muy muy e li ki mo ne fra amo e fon mo to ka tonga to ka tonga ai man smart e fon ko ta me kon me ne misi ki ai mo ne fra amo ga ye ajo ajo ya longo mo pe longo a pe fie fie Kusi hivyo yungwa tamba apilitaania, ena talanoa, ena utau kwe motonga kwe mea. Ema fuka kaina uhiwa himi. Kwa kite yanga kita ia, can't help ka te ongoi.
1: Kwe?
0: Ai tonga. Pe osi kwe, kume dana na toelea kipe, osi kwe ba inga aia. Pa kai kipe kena fawawe kakaia alu, pena kai ki anga koveangi kakaika na utolu ena na umaloke.
1: Kwe?
0: Nanau tu nafatu nanau dia tala no abe mo ibahimi mo fifia mo te fifia ngwe kanau tolu ko ina nafa ai kuna
1: o ko malo hia mo mo fo ia o fu me ko ha he ai ko tau ma te fenga la ma ri ko ai tau hi ba
0: tau hi ba
1: ko ia ko ko fenga me ai o ko ma ke he ai ko to pa tangi ko fa amu ko sa pa ta mai ko ha nai hoki ka venga sa pa ta mai ko tau ni
0: E kwe fuke taimitaho to hanga o whakataatu e whanau, ke na ua aofi mai. O kwe kwe pehe kwa konga piliki pe kita kwa kia ha ofa mo mea. Kau tau whenga pe ke tau ua aofi, ke tau whanau, ka ke iai pe e whakapapa.
1: Kwe mea lahi.
0: O ke iai pe. E kwe kwe taimina, kwe te rea tikitai ke whanau, kwa nao whengu mai ki nao tolea, kwa akaka mai a moeha. Ko mea koe ke ako naki, e ke i tuu peo tau whatongia.
1: Koe whatongia peo kao
0: whae. Koe ako i e whanau, toka nga e whanau, malu i whanau. Whai pe whatongia koe ia. Koe ofa aia, te teke ofa pe kitato e laka ange, i hoto whaia kita. Kei tata hato e ofa laka. Pe hangi koe whanau. Si whanau, o kia, ia lea kao pālangi, na whanau pao, I fraulia po tu se se fraulia koe koe mātua tangata e laupe na ofa ka koe ofa koe e tangata ki ono ofe fini pe koe ofa e fae e newe rakitamasi I o koe fahinga me eo outstanding he he kaipe ke toi laka ha ofa ia ai o koe e ngahi Ai me ke tau wako mi ai. Whakakolou tau whai, whakatofia ki e tau. Ma tau te whito, tau tōrgonu ai tau whanau whiwhine. Kei ngata pe tau malui a ki nau tōlu me e alunga koe o e mo ui. Ka u nau toi sio o ilo I ai a mea koe safety pe koe malu ma kakai te nau whalala ki ai. Ia ki tau tōlu. Mo tau wha amu be, te nau kumi hana uhoa ha aho, mo a taha hoa maari ki ai, e hoko kata mai re reiki hana whanau.
1: Kuia, eo koe, he koe mea fokia koe, koe whee vahe vahe aki pa mwe tonga au. O koe koe whakapala taha peo e whatongia. O koe fokia e tau lea tonga, e tau ai koe e whanau, e ngai palawea, pe koe kei, it's a precious gift of them all, eh? Ai a koe koe tai o mea whamau inga o e nofo koe ni e whanau e koe koe e mea o whaia e kauha amua koe whanau ke tau ai a koe ulahi e ngahi e tau ngahi motu ngahi whanua mono ngahi tā noa ai a paku tau la vei pifo ki ai koe hui koe koe whanau pa moe tūnga koe e tamai ai a hanwe lau koe ia tamai lau koe me teni lawa angeha hangata he ke ono fo
0: ke ono fo
1: Ai a u lau e fko folo folo ai. E a koutu I ko pehe pe foke, ai a koe tāwha tātā pe a ke rau eike hui e. Ai a koe, I o. Koe ne omai a le rei

0: interruption. This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Maloma la mali ho e ki pe malele ai tonga ko tope mo me mai ki he ta o o ko ia hange ko ik mo me ai o ku te wai pe ai te fili fale ale ko ia no sila e kwa mana ke fa ho ko I he a ho fitu o no ve ma fa ho ko mai pe fo ke ma ho inga ke to e fa pa pa o I akina to ko ia ko ok nau malama ke nau fili ke nau lesisita I he aha whakaosi a ia koe aha wanima e ni o katopa ke ke he oku tokolahi pe foki aha no te peiti pe foki he tau wakai I he tau ngahi o ngongo koe ni ino sila ni ai lahi ono tala ngai o ngahi isu la lahi tau te sito e ni ki amanaki koe ia o e te ufidi ko tuk mai foki ngahi pāti whakapolitikale ngahi palomes ai aku ka mai ai ai leba pandi e nau pehe ko ringa ko lahi ai ka nesi o kai ke ma o na nga hi nga o e no silani ta ko nau hiki ki nga hi fonu a ke he ko nau pa no mesi e faka nga o e ai ka nesi ko ia te nau o si mai ko ia I he ta oni ta pe fo ki ta fo o ai a na o mana ki ke to ko wa fe fa nge o I he ta o te na o ma o na o nga o I kai ke ke na o hi ki ha nga I fo nu a ke pe na o al ke se tu ke o ko mi nga o e kai ke he ko isu ko ia o nga o e o ku a fu la ia pito no ti pe ti I pe a ka wa pe fo ki pe a mo e mo uile nei ai a ku o palomes I e national aneasi ko e flu vaccine o kwa ta ia ki he whana o ki he pepe ta o mahina o no ki he ta o nima ai a kwa ta ki nga tolu ta e totongi na pepe ko ki e national o he kai ke to e tex e kai ke to e haha tex for all ka pao e fidi ki nga tolu ki he I he taon, te pehe foki o punao toki whahoko ai mahu inga koia, ai free cervical screening ia I he wanoa wa fitu e ata pe ta e totongi eni. Ke ke heo ku lahi pe foko no tala ngā I tau te fito eni ki he ngāwe, piko employment, ma o ngāwe koia ai whanau university pe na whahoko ai interview mahu inga he ahone pongpongini ai wakai koia pe a me he university koia de Katoria pe pe foki ki he university koia ai Auckland uni ai mahu inga ko ia ke toi tokanga ange ai pulea ngā ki he whanau ko ia e osi mai me he university ke mau hanau ngā ngā oe. Ke ki he taim tatau pe fōki hange eo ku mea I welinga tonini ai Pacific Consulting Limited ai au ki ai a Fiona Fustua ai a koe organization before kene una toka nga e ai fa na pasiki ka nga da pe fa na pasiki maka kai pasiki ka o ko na toka nga ki he unemployment of na to ko ia o te kai ke ma ha na nga we pe a o ko fa fi fi ko nga o ko ka o an ka ta ko ni pasiki ke na to ko nia a ki na to ko ia ku mi nga we ai o ko ka wa o ya ko pe ko training pe he ta ta ta before ki o na ka o pe a mo no a koia ako faka uri pe mo tokoni ka teknau tolu I he tafako ni kai ke oku oktola he beko ko ka fana au pasiki ok na nga we ake se des ko ni pe ako fuma ho inga pito ke me ai hotau ka inga ta te fito ni we ni atoni ke na ka mai ke kai polo kalama ko ni ko nga he isu la la he beko ke ni o ka wai pe mo totongi fale hiki ko ia totongi whale, hange ko ia kua tuku mai he social housing ko ia Wellinga Toni, pe ngahi api ko ia council, o kwa manaki ke hiki ki o lunga a ke ate se te wanoa ai whale nofoanga. Tau te fito in ke ngahi whale ko whahoko ki ai ngahi whakalelei pe koe upgrade, pa pe foki ki he amanaki ke hika koe ne pe se te wanoa ai a kukau atua ai ngai whale ta hawhi ai kosli o whakakolo ko ia a Wellinga Toni. Kai ke he puleanga te nau tokoni lahi au pito ke subsidize ai totongi koe ni o rental koe ka te nau tolu ko ia o kufie maa ui he tafa aki koe ni. Ko tue o kukua manaka ke rakai au pito aki nau tolu ko ia o ku lesisit ke fivi te he time tatau pe fok e tala noa a te ngā tolu koi a ku nau amanaki ke nau a fivi fale alea I hau mou feitu u ke faha tala noa ka te ngā tolu filave I pa mangahi isu la lahi koe ni ka ngā tape I a ko maungawe employment pepe he foki ki he fale nofo a ngā fu mahu inga o pito I he tafaaki koe ni ko fa aussi ko focus focus ta mai ki university obligatoria ke ako I he weekend ba ko ya manaki ke fa aussi ta ko ni to ko ya weekend ono pe situ ke fa aussi ako ko ya I he ta oni o ke ai te mo na nga o e la batokon ke te na tolu a I he na os ma he ta ko ni ko na ta nga nga he o ala ma wa te ta fini te me te ao ta tu na la tu no kwa fe to afa
0: you're now on island time.